0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

Inaasahan ang mga pangyayari at dinaramdam ko rin ang gusto ang pagkasawi ng ating pag-ibig. Ngunit, kailangan tanggapin natin na ganito ang buhay. Ibig ko lang malaman mo na mahal ko.

0: po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Noong kumakanta pa ako sa Olongga po, merong isang babae doon na nagkatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: RGFM 105.5 Radyo Guapito. Got There's Something from Heber Bartolome with the song Nena.
1: Nung kumakanta pa ako solo.
0: Back to back with a song from Ka Freddy Aguilar with Magdalena.
1: Nightclub.
0: Same theme song.
1: Again, tungkol sa kanyang buhay.
0: Anyway, we got 23 minutes after 10 on a beautiful Sunday morning.
1: Malungkot yung...
0: And syempre, pagkakasunday.
1: Para bang yung mga nababasa natin sa...
0: Ito yung...
1: Napayak pa.
0: Isa sa magandang araw, especially pag ikaw ay nakikinig sa radyo.
1: Ginawa ko sana sa
0: especially kapag ka naka-RGFM 105.5 Radyo Guapito.
1: Yeah.
0: Ito po ang ating programang extra special kung saan makakasama po ninyo si Kuya Carlo together with the great foreign and OPM folk and country songs na piling-pili at exclusively dito nilang mapapakinggan.
1: Wala pang
0: so, ano man po ang ating ginagawa sa mga oras pong ito, I am pretty sure... na nag-i-enjoy pa rin po kayo ng tugtugan magmula po kanina. Siyempre sa mga nakikinig din sa atin via live streaming over at rgfm105.weebly.com. Magandang umaga po, magandang gabi o anumang oras po dyan sa inyong lugar. Thank you so much. At pinayagan po ninyo na kami ang inyong maging makasama ngayong araw.
1: Ang tatay niya ay
0: abang kayo po ay abala. Kung kayo man po ay may ginagawa, nasa trabaho, gumagawa ng household chores, o kaya naman eh nasa punto ng pag-re-relax. Sabi nga eh, since Sunday. Magandang umaga po. And again, maraming salamat sa pagpili po ng aming himpilan upang maging kasama ngayong araw. 24 after 10, again, extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito, kasama si Kuya Carlo.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Para sa draw number 6090, Camarines Sur, let's play STL 1030.

0: 40, ball number 40. Ating pagbabalik ang ball number 40 upang masama muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Time ready.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RG Extra Special.
0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Halina.

RGFM 105.5 Radyo Guapito with 12 minutes after 11 and we are on the final stretch ng ating programa. Still, good morning pa rin sa mga nakatutok sa mga oras po ito at nag-enjoy ng ating tugtugan. Happy birthday sa mga nagbe-birthday po ngayon. May butiin natin ang happy listening ang Sarcilia family. Kaya kinapay Eddie sa Zone 3 kanya sa Isidro, Pamplona. And also mga naagihan ko manduman sa may Zone 4 na subago amay-amay nagpapamarahor, nag-i-resnack na sinda. Nagaroon nagrabos ang mga yaon dyan sa may Libod, sa may Zone 4, sa may kina-antimay lang referral. So, good morning sa mga taga Zone 4. Also to Cap Dennis Torusanan. And pero may nakantabay sa to. And also sa Fortaleza family. And Tita Dit and kay Tito Bats. Kuya Aboy and Ate Irish. And also to Chelsea, to Alex, and to Abby. And syempre to Mama Turn. And naka-tune in sa tuya. Also sa Cibulo family, dyan kina Franco Cibulo. Ayan, pero may naka-tune in sa tuya. And also, yes, our next song, I'd like to personally dedicate our next song to our to my former station manager back in GMA. Na kung saan eh, nagtalikod na sa kinaabalan. Pero sa mga maituturing na harigi pag-abot, haligi, ano, sa pag-abot sa broadcasting digdi sa Naga asin sa Kamsworth. So, si Papa Bert de los Martires. And so, this next song is dedicated to former SM Bert de los Martires. Alright. 14 after 11 sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: ay bahay.
1: We got something from Gary Granada. We got 17 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. At syempre after ni Kuya Carlo, mapapa sa inyo ang the most amazing person on the radio for his amazing 80s. Of course, the man himself, Johnny Bravo, in just a short while.
0: Isang araw.
1: Si Sir Johnny Bravo, pag digdi, kuwang darang bulas to gali sa nabwa. Pwerte ho na maray. Wala ta.
0: Ting barong-barong, sira-sira.
1: Pero pag mati ko, dahil ako kanima pangod to ay.
0: Mansyon.
1: Ah, si Gwapitong Leo, uto naman sa kusina, garo nagpapainit na ning kawali. Magisa-gisa. Ta.
0: Amlat karton.
1: Gwapa makabiling natadaan ning mga bitis ning litsyon.
0: Sa lilim ng iyo.
1: Ano, Leo? Ayos na. Pero magisa na si Leo ngunyan.
0: Pinatungan na.
1: And you'd like to say happy listening and good morning.
0: Bakit?
1: To Jmar Harjeline. Ayan. Maraming salamat for listening. And syempre, to Ma'am Annie Solis, ang may pwesto ng tindahan dyan sa may tambo. Kasi mga nag-iirisip pa kung ano nga ipapanira ngunyan na pangunduhan. Magdumana ka mo sa tindahan ni Madam Annie Solis. Kompletos Ricardos dyan actually. Nakabakal na ako dyan.
0: Makita ng
1: aya, aya. Kasi mga taga-yaon dyan sa Pamplona. Kailan na kamo sa tindahan ni Manay Annie Solis. Ano? Habantay pa lang nyo nyan si Jmar. Nagsara sideline man.
0: At isinalawan
1: ang anyway, sige again to Ma'am Annie Solis. Good morning and happy listening. Thank you so much. And
0: ang alam.
1: To Sir Eric Okbian, ang school at Candel Rosario National High School. Uy, congratulations sa mga teachers award yan. Nakaaging gawad gabi ng parangal
0: na
1: mga teachers.
0: Nang
1: congratulations to Manay Weng at Ma'am Weng Valencia. 31 years in service. Aki Ma'am Fe and Sir Efren San Isidro man.
0: Sa ganito.
1: Ayan, mga more than 30 years sa serbisyo. Big arawardan po sinda. And also to Ma'am Helen Grace Victa and schooled kang kagbibi. Saka si Sir Okbian man, ano. Ayan, so congratulations. And congratulations man. So mga 11 years hanggang 14 years. Makatapos 16 years hanggang 19 years.
0: Sahig.
1: Kasi dapat na kaya sakto eh. 10, 15, 20, tapos onwards.
0: Sa sahig.
1: Ayan, namumuto-muto man naman sa iba. O, congratulations na lang sa to.
0: Himlay.
1: Ah, sa mga, sa kabos man na teacher, syempre, na haloy na nga sa serbisyo.
0: Kayamang.
1: Sige lang, panagos lang kan sa tuyang bokasyon, sabi nga ni kaya. So, I gotta go now. Maraming salamat sa umantabi po sa atin, pero walang lipatan. Kasi sabi ko nga kanina, Amazing 80s will be yours. At si Kuya Carlo, ang inyong lingkod ay magbabalik mamayang alas 3 hanggang
0: at maamoy
1: alas 5 ng hapon. Kagaya ng sinabi ko kahapon, nag-switch po tayo ng ating programming, ng ating music. So mamaya-maya, makakasama natin ang mga foreign bands naman para sa ating Sunday edition ng Weekend Soundtrip. Kuya Carlo po, saying goodbye for now. Maraming thank you. Ito pong RGFM 105.5 Radyo Guapito. Shalom, everyone.

0: Radyo Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: wasn't really sure what was going on.
1: Amazing AD.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Time already.

0: sariling number sa number 12. Number 12, numero 12. Muli, babalik po natin ang ball number 12 para sa pagpili ng second winning number. Timer ready.
1: Timer ready.

0: It's Kuya Carlo.
1: RGFM 105.5 Radyo Gopito. 19 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Ng napakagandang Sunday afternoon. Ba, ang bango ah. Gopitong Leo, nawala tang parong kan sa ibang mahamuto na kape. Ang bihira, oo. Pati na pa, ano ako? Hamot sana. Anyway, sa mga nagkakape dyan, arganing sa muyang yaon din sa tech. Ay, abaan ng hamot. Magandang hapon po ah. At samahan si Kuya Carlo hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Sunday sa ating programang Sunday Sound Trip, kung saan atin na po makakasama ngayon every Sunday yung mga foreign bands. Ano, nag-switch tayo kahapon. So supposedly yung mga OPM bands ang ating makakasama every Sunday. But then, yes, we made some changes po. And isa sa mga pagbabago is yun na nga po, ano. So, join me for two solid hours together with grunge, alternative rock, slow rock and soul, and the likes. Ito po siyempre sa Sunday Sound Trip kasama si Kuya Carlo. Good afternoon sa mga bumabiyahe, tumatahak ng mga major roads papunta sa kanilang mga destinations. Ingat-ingat po. At maraming thank you for allowing us to be your background habang kayo ay bumabiyahe. Sa mga nasa establishments, nasa kanikilang mga trabaho, nasa kanikilang mga tahanan, ano man po ang ating pinagkakabalahan sa mga oras pong ito. Maraming thank you. Si Kuya Carlo ang bahala sa tugtugan dito po sa Sunday Sound Trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

there's something from Rob Thomas and the rest of the Matchbox 20 with their hit song Unwell. 12 minutes more to go before we hit 4 in the afternoon. Still your program is Sunday Soundtrip kasama si Kuya Carlo. Hey, also good afternoon sa lahat ng mga nakikinig po sa atin via live streaming at rgfm1055.weebly.com. Good afternoon po ah. Marami salamat sa pagantabay. Saan man po kayo naroon. Hatid po sa inyo ng inyong RGFM ang live streaming site na yan. Ano? Mga pagbabago pang gagawin dyan or mga improvements. So, abangan nyo lang po. But then again, maraming thank you for finding a very special time and effort in choosing us na mapakinggan sa mga oras pong ito. Ano man ang inyong pinagkakabalhan. Especially via live streaming. Siyempre, yung mga nakikinig din sa kanilang mga radyo. Gaya ng Cortez family. Kay Sir Greg Cortez. Na on his way. Pasiring sa Legazpi. Uy, ingat Sir Greg ha. Ingat dyan. Papuntang Legazpi Sir Greg. Also, syempre sa mga nasa tindahan. Ayan, good afternoon po. Yung mga na-LSS sa ating tugtugan. Yung mga sumasabay. Don't worry because later on ay may play pa tayong mga songs dito. Talaga namang sasabayan at sasabayan ninyo. But in the meantime, ito yung mga ating mga nais mo for shoutout sa atin. Hi kay Leia, kay Megan, kay Jay, and kay Bert. Galing kay Bong ang pagbate ng Kamaligan. Nagsa-sound trip dasinda. Kay Margaret, kay Deep, and kay Joanna from JJ. Ang pagbate mula naman dyan sa Calabanga Capsule. Maraming salamat. At kay Rex, kay Ruel, and kay Michael. Galing kay Jason, ang pagbate dyan sa Libanan Camps. We thank you so much guys for allowing us na maging bahagi ng inyong hapon. 10 minutes bago mag-alas 4. Gotta move on out with something from Frente right here. Frente. Nabilot ako doon. Right here sa Extra Hour Sunday Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. 15 minutes na lang at alas 5 ng hapon na. At yan naman ay ibig sabihin, si Kuya Carlo ay pansamantala magpapaalam. Ano? Pero walang lipatan pa rin. Sapagkat susunod na po sa atin, ang 80s dance hits. Ayan. Later on, after ng ating programa. Pero bago yan, maraming salamat sa umantawi po sa atin. Sa kanilang mga radio, car stereo, cellphone, at syempre yung mga kanilang mga amin na nakatutok sa atin via live streaming at rgfm1055.weebly.com. Maraming salamat po. Ako po'y magbabalik next weekend, Saturday and Sunday, para sa mga nagagandahang weekend music po natin dito sa RGFM. Maraming thank you sa mga bumabiyahe po. Ingat tayo. At sa mga patuloy na nakikipag sound trip, maraming salamat po. Ingat po. Enjoy the rest of the day. Leave me now with a song. Yeah, 3 to 4 songs pa to. So long and shalom, everyone.

your Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
3: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
4: Yashano, Yashano Mall.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin, lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We are Naga City's coolest radio.
9: Cool 105.5.
0: Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may Balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
7: Good evening po muli sa inyong lahat. Sisimulan lang po natin ang Aqualester draw para sa draw number 6092. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time ready.

0: first winning number sa number 26. Number 26, numero 26. Muli babalik po natin ang ball number 26 para sa pagpili ng second winning number. Time ready?
1: Ready.

TBR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na dekalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: RGFM Radio Guabito.
1: Your music, your request.

0: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Radyo Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
3: Kaya mag-pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katulong mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.

0: Calle Guapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: GFM Radyo Gwa Dito.
1: Your music, your request.

0: Sobrang init kaya, yan.
1: Oo, oh, itong ko yan, Balat Minda, Sinamaan, saan ko yan. Pero pwede, pigwino na, pigwino buro noon.
0: Ay, oh, okay lang yan.
1: Dahil pa man problema.
0: Oh.
1: Ang ko yan, ang laman. Pero grabe, ang danyos kan ining abo. Ining abo. Maski sa igwang ano, igwang sarong ano pa gani? Igwang sarong itong nag-washing rin mga pehikulo. Libre. Ano, libre na pigisusumpit niya.
0: Yan, itong yan mga, na po, Roy, na mga good Samaritan.
1: Itong mga salming na medyo talagang tahok na kan abo, pigisusumpit niya. Taraming maka araabanti, makabiyahinin na bako ng pano.
0: Ano mo kaya kung dahil niya itong gibuto, gibuhon, dahil talaga kayahon kang wiper, kan ano, kang auto.
1: Dahil na kaya kang wiper, magabat.
0: Oo.
1: Ano kaya, igong mga, kuya, igong, ano, pagkini na, mga, nag, mga washing, mga nag, washing sa gilid kan tinampo na, tabang naninda, duman sa mga, kuya, sa mga, bihikulo, na panot na ning asbok na harayo pamanaan dahi Albay to Bicol ay ano Naga kaya medyo pig susumpit diba kuya na nin yung si mga bihikulo ta kuya na nin panot na nin asbok sa kaining mga ang kuyang palan ang mga gulay luto ano na ko kuya na entero sa nang na puro la
0: luyos. Ay, hiling ko itong mga tanong maning natong, tayyan mga pigwa ito, ginigibong pinangat kamalig. Pero luyos ba ang entero?
1: Oh, luyos na entero ang kuya, ang mga pananom, orang na ining balatong, mga natong ano titirong roloyos pero nagkakatirang mga bypass operation nagtrayong pulikli sa Surikyanaga kalakol pa ang mga naggagamit ng illegal na droga na dayawang pig uuntukan kan mga autoridad kan mga intel operative sa Surikyanaga na pag sorunodo na lo. Ang malani.

0: ining mga suspek sa droga. Magkasuway na operasyon di sa Sunod Kanaga ang nag-triumpo ang mga autoridad. Pero di sa merkado publiko kan Sunod Kanaga, maray na haga ki Mr. and Mrs. Presco Malaloan terming present kuyang pa sana nagtutugtog pa sana ng mga pikulsong.
1: Anong mga pirang edad ni Presco Roy? Estimate mo.
0: Mga kuyang lang, siguro pagka tempor anyo kami, mga 54 ata.
1: Ah, 54 ano? Ka naman? Una ko sa inyo, mga 26 ka pa lang.
0: Pangyayari.
1: Pangyayari.
0: Sabi ni Sal Portuno. Kaya pa o binpa si, ano, si Presco?
1: Ay,
0: ano?
1: Ay, ay, ay.
0: O binpa.
1: May bigote.
0: Filming ko yan iyo. Pag nagpapamarket ka...
1: Nahiling ko ba nagagagay ako dyan sa Rombes?
0: Tartambayan mo. Si Kuyan ang Lucky Star Trading ta... Termi naka antabay sa
1: Guapito.
0: Radyo Guapito. Naliligaw kayo kung magdarahanin ng kuyan itong sticker ta ano sa Asintalo saka Radyo Guapito. Kaya sa na tapag kuyan ano ang tani nin darahan tani ng sticker. So may upang kuyan pag babagoan na mga presyo kan mga pera lang kan sila talaga naglangkaw ngunyan si
1: date bagan supply
0: si itong dating 140 na logistics ngunyan ano na 200
1: 60 pesos na gayo
0: grabe nga ako nagagabi silang kaw ano ang subugyo man 200
1: kabulanon ngunyan
0: iyo kabiluga na gayo kan bulan.
1: Ah,
0: so,
1: kaya ma, expected.
0: Medyo talagang pag araw ka ni. Ang araw ka ni panahon, mahal ang mga sira. Ang tilapia, nagbaratong gis. Dating 160 ko niya tataon na sarang 150 ang sarang kilo. Si Kuenyan, si Buhay, aling si mga dalakula. Si mga sarasara din, pigkataon na sa 130 to 120 ang sarong kilo dito sa merkado publiko. Bangus, mahal, 200 to 220 ang dalakula. Pero itong saradit, pigbubali ninda, ano na ito, 160 ang sarong kilo. Ano, yan ang kuyan, mga may kuyan man may balaw sanggatos ang
1: mahal lang balaw.
0: Oo, 1/4
1: sinta lang yan ang kilo.
0: 60 mabakal ka ng 1/4 ako niyan kuya na sanggatos ang sarong kilo urog na itong tabios itong sinarapan. Medyo mahal-mahal ang kilo. May nagwa 160 na ang sarong kilo kan tabios. May halo na magkayaning ko yan sa radit na dilis. Ano? Bako lang pure.
1: Pwede. Pati naman yan ay.
0: Dapat pure. Itong talagang hari sa portion kan buhi. Itong sinarapan. Masirang ito. Itong dalakul pati. Bakong gayo masangli. Ay malangsi. Ang kuya ano an parong kan sinarapan ining tabios. So yan gwapo itong ed mga tugay so tuyang tugon ni informasyon kuya noko.
1: Salamat Troy Ranoco.
2: Asintado live report.
1: Good morning sa mga amay tang mga kapartner sa amay na paggaga. Maria Teresa Rapinyan Boreto Matanaman. Bigad sa family rin pula si Efren dyan sa San Francisco, California sa Amerika. Si Jane De La Torre Bombales si Eduardo Dangkalan, shout out sa Sulukong Agum, si Lydia Bisinyo Dangkalan, ning happy 33 wedding anniversary sa Zone 3, Santa Teresa Tabaaw, sabi ni Ed Dangkalan. Okay. Winifredo Reyes, Clavicilla Jr., nakantabay naman ngunyan. Nagapot si Efren Rimpula, ano daang kamugtakan kang Bicol International Airport? Dapat kaya nasinto kang kabikulan niyang Bicol International Airport. Ano ni kibendasyon ko kayan? Kaya ito dapat nasa Batok ka ba ni Resor yan? Sa Norte yon ka Maris Torte, nag-iriga sa South and Albay, Legazpi, Sorsogon. Kadaklan sa mga bagong airports, reclaimed areas, tanganing igwang maywas na lugar, makonstruct ng runways, bagong terminal building as in access road. Kita mga ginibugan, ta auto na binugtak naman sa itaas kang daraga. No? Good morning, dyan sa London. Nakantabay man si Lawrence Santa Maria. Aramon ta po ang report hali duman sa Albay. Sabay mo, third itong footage pa nag-report na siya. Ano? Nasa linya, so ito yung amigo na nawala si pangaran, third day. Pakipasa daw, hindi ko na. Para aramon ta ang update, itong papel na tinawag sa imo. Mga report, danyos kan pag tupganing abo sa kalaba kang bulkan mayon pun pa kang Sabado. Sabadong hapon ay sinundan pa suod Banggi. Ano? Si Ray Santiago kan mayon internet TV. Ray, good morning. Marinaga.
3: Good morning, Sir Ed. Nagkapirang atama na hayop ang nagadan matapos ang nangyaring makusog na ashfall na dara kang pagbuga ng uson o pyroclastic density current. Sigun sa initial na report kang Albay Veterinary Office, sa bayan kang Kamalig, nakapagtala ki duwang baka na nagadan asin saro ang nawawara. Limang karabaw ang nagadan asin saro man ang nawawara. Limang ido ang nagadan, dangan sampulong manok naman ang nagadan. Uminabot man sa 129 barangay ang apektado kan ashfall na kung sain sa Kamalig igwang 16 na barangay, sa Ginobatan naman igwang 41 barangay, sa siyudad kan Ligaw igwang 19 barangay, dangan sa Uwas igwang 53 na barangay na may kabiluga na 55,991 na pamilya na may 195,363 na individual. Sa ngunyan, padagos ang pigsasagibong monitoring kang Albay Public Safety and Emergency Management Office o kang APSIMO para sa mga masunod na lakdang na gibuhon sa lokal na gobyerno kang Albay habang mantinidong nasa Alert Level 3 status si Mayon. Iyan ang mga pinakahuring pangyayari digdi sa Albay. Alagad padagos tabi kita Sir Ed ma-monitor sa epekto kang pagbuganin abo kang bulkang Mayon.
1: Ray, payapot ko lang ano, apwera kang Kamalig, isa ka ang Ginobatan na talagang nagrabi kang aso, nahihiling tangon yan sa video. Arin pa ang inabot ka ining abo kang bulkan Mayon?
3: May mga parte po Sir Ed sa Ligaw. Parte kang boundary kang Ginobatan as in Ligaw. Iyon po, so may mga pinakahalos na grabe talaga ka ining abo.
1: Harayo pala inabot kang abo, ano?
3: Opo, harayo po talaga. Pasi hali po kaya su abo Sir Ed, digdi sa may parte kang miisi daraga. Pasiring siya sa nagpasiring siya sa 3rd district.
1: Dahil sa Duros, paduan ang direksyon kan Duros, Kamparos.
3: Opo, Sir Ed.
1: Okay. O nata ito ta, sabi ang mga hayop naggagardan man dahil sa abong mainit.
3: Sir Ed?
1: Ang mga hayop naggagardan, baka, damulag, kanding, mga ido, dahil sa mainit na abo na itinupga kang mayon?
3: Iyo po, Sir Ed, kung mahihiling po nindo sa mga nasa social media post ngun yan, talagang na balot sinda kang abo. Pati nga, iso mga pananom, halos ngun yan, sa mga ibang parauma, apiga ani na ninda so sa indang mga pananom, tanganing at least, baka lamang may pwede pa da sindang maisalba.
1: Mapakinabangan.
3: Oo. Mapakinabangan pa rin da.
1: Oo. Sa mga paroy, sayang.
3: Grabe nga po, Sir Ed, so paroy na piga idaling anihon kang mga parauma sa party kang kamaligta, at least lamang damay mapakinabangan sinda.
1: O dyan sa kamaligbaga, kadakol dyan may tanong ni mga natong tag.

0: kilometer per
1: Ah,
0: month
1: kaya
0: din yun.
1: pala, no. Barangay Anuling Kamalig.
0: Opo, sir.
1: So antop gakan aso talagang kadakol duman si kaya kadakol nagagarda na hayop. Sayang ano, sayang.
0: Opo, sa inda nang gadang apo kang abo pagpasiring sa third district. Dangan kung ang abo man po sa red, kung ang duros mapasiring digdi sa parte kang first district, ang primero nang gad na madadanganan digdi sa parte kang Tabaco.
1: Kung magbirik ang paros.
0: O kung magbirik ang duros, pasiring digdi harani sa may barangay Buwang Tabaco and then may part man kan ligaw na maaabot man.
1: Okay. So kasuhapon na hapon, ang barita ko nagtupga na naman din si Mayo, nagalboroto na naman.
0: Igwa po sir, edki mga pa nakapang ashfall,
1: Aha.
0: especially nakakaabot pa digdi sa may parte kang Ginubatan. Kaya nga ni, dagos-dagos man ang LGU Ginubatan kang pag-flashing nin data. So iba nga ni, mahiling mo sa mga video, talagang may mga padikit-dikit pang abong nagahulog sa mga kaharungan nila.
1: By nahilingan ako mga nagmumotor, mga tao, garo na mga multo tang nagpuputi na mga abo. Ikaw ako nahilingan ng video, pag uli sa harang nandaki itong babae, namuti ng itiro, nagngangalasuido, ano kayo ni multo? Hiling-hiling kang ido
0: Iyo nga po
1: ninda.
0: sir, pati nga ni po so mga nagbiyaheng pasiring sa Manila, so mga sinara kaya nindang bus, paano man po kiabo, nakaabot daa sa Manila, paano kiabo
1: Ay,
0: subay?
1: pambir. Anyway. Ray, salamat naman, Ray. Ano, paki-update mo lang kami kung may mga update dyan sa Albay. Ano?
0: Opo, sir. O,
1: Salamat.
0: hali po, digdisalbay. Ako po si Ray Santiago, Asintado News.
1: Salamat, Ray Santiago. Halid dyan sa Albay.
2: Asintado. Live report.
1: Si Ray Santiago kan mayon internet TV diyan sa Albay nagpaabot sa tuya nin live reports ngunyan da pagkaaga matindi talaga si abo sa kasi tupga kang bulkan mayon. Sabi ni Governor Rosal kaipuan iibakwar ang 30,000 na mga residentes diyan sa palibot kan 6 kilometer danger zone kang bulkan mayon. Pero pagkatapos na mag-alboruto siya kang Sabadong hapon, pagkaaga ay tuninong. Ah, to ano, huna mo mayo usa na. ano ito sinasabi sa mayon? Dalingaw lang ko si Bansag kay Bulkan Mayon ay. Ito ngayang naggayon-gayon na nga kan mayon pero ngayon napaka delikado. Aratyan, may mga update pa po yan na duman sa Albay sa pagtuga kan Bulkan Mayon. Kumplito ko tayong mga footages kayan sa mga pangyari duman madadala nindo ha, kung gaano ka dakul ang ibinugang abo kang Bulkan Mayon. Gawa kita mga update reports kayan hali kay Governor Noel Rosal kang Albay. And nagbisita man po duman si Secretary Vince Dixon kan DPWH kasuudma. Tanganing ipahidali si paghali kan mga abo sa mga tinampo and hali yun ito mga nakabara sa mga waterways duman sa mga salog duman sa Albay. Para dyan, babalikan tayan pagkatapos kani mga hanap buhay.
2: Radyo Guapito.
3: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Driver ng truck dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.

0: para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente. Dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
1: JLE's Driving Academy
0: is the most outstanding driving school in the Bicol Region. Enroll now.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
4: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ngunyan, alas 4.35. Limpag ka morning. Baray na agad yan sa Amerika sa kuyang amigo si Ed Aspigobat. Takantabay naman ngunyan. Inaris ako daw, amigong Ed. Garo, nagtataba ka ngunyan. Napigiling ko itong picture mo na naka-uniform ka itong sa reunion din doon sa high school. pero pareho kita nagdadakula ng tula. Maray na hapon, dyan kay Edas Pigubat sa Amerika. Maray na hapon. Good morning, mga Chris Cañaria Palguera, Richard Pantoa Agapito, nagdadawag sa programa sa Bilog Kanasintado Radio News Team. Salamat man, Richard Pantoa Agapito. Merly Dasilio El Cante Verdad, good morning. Nakantabay habang nagluluto, nagkakapi, nagdadangog sa asintado. Hain na si Boy. Nasa kusina na naman ganyan si Boy. Paasa na naman si Radyo. Si Ma'am Grace Nardo dyan sa Bula. Nakaantabay naman ngun yan. Si Mark Bustamante de los Santos. Si Bicula na ini. Maturog pa lang duman sa United Arab Emirates. Pagal sa trabaho, no? Ingat, ingat. And sa YouTube, nakaantabay man si Nang Lucero. Good morning, Dairing, at sa mga kabayan dyan sa Albay. From Nang Lucero dyan sa Terminal Pirmi, nakatutok ang sayang cellphone. May speaker pa. Good morning. Palagot ang report. Halimang kay Larry Javier Bicolano.
8: Asintado. Live report.
7: Morning, Lar.
9: Ed, maroon na agad. Ito po yung mga panabay.
7: Lar, aram mo daw na day man pala nakaka-high blood ang balat kang lechon. Ano aram ko na nakaka-high blood?
9: Ang pwede mo ba may rabarkal?
7: Pambira. At yan ang mga niyan sa tiyan, joke of the day, ano? Nakakaya blood pala ng presyo ka mga barakalot.
9: Yung talaga mo yung laytan.
7: Iyo, ta. Grabe na, sobrang kamahal. Igalar, go ahead.
9: Ang mga mahal na presyo ka mga servisyo at yung barakalot ng mga panahon.
7: Mm-hmm.
9: Sa tahaw kang krisis.
7: Mm-hmm.
9: Kaya na nakikisumaro kita sa kamunduan kan mga taga provinsya kan Albay, Urugnaga, sa mga party kan Ginobatan, at yung man kan Ligaw, may naabot niya kan na Laila kan Abu, di ka sa pag tuwa kang bulkan na mayroon. Nakasunod naman niya sa lamay sa kang Commission Ethics and Public Accountability kan sangon ng bayan kan Calabanga, ang kaso administratibo kontra sa punong barangay at man mga nagtaparang miyembro sa sanggol ng barangay kan Barangay Kumaginking. Tuloy siya buo sa pagiging abusero sa poder, daingat ng pag-uugali at yung pagiging buwaga sa pag-romantiner ng pastor din at yung ipapang reklamo ni sarong residente kang sinabing barangay. Susog sa record ang kaso administratibo, an administrative case number 26-02. Ipiksa nga kontra si punong barangay Danilo Bulanios at si nagkaparang minus kang sanggol ang barangay na sindawa kagawad Nicolas Palma, kagawad Susan Purpico, kagawad Julieta Miraflores at iman si Barak Chairman Renan Cicerares gabos kang barangay Kumaginking. Ang reklamo ay piso nga si Mrs. Annie Riduta Perez, Presidente kang kaparilong barangay, at si Bigasabi nga Eridira, ninda Mr. and Mrs. Limeador at si Maria Riduta Senior. Si Gogi Vice Mayor Victor Nubilla, Chairman ng Commission on Ethics and Public Accountability, isa sa doon na sansangon ng bayan, ang si punong barangay Bulanios at yung pag-iribang membro sa sangon ng barangay na mag-aparsir sa konseho at yung mandarahon ang sa inda mga kasimbagan sa tigsunad na reklamo kontra sa inda. Magigirumduman, yun ang pangduwang kaso administratibo na kasunod sa sangon ng bayan ng Calabanga ngunin na taon. Ang inap yun ang kaso administratibo kontra kipunong barangay Joel Orlina sa barangay Harubay at yun mga miyembro sa sanggulang barangay sa barangay Harubay dyan sa Banoan, Calabanga. Camarillo. Yan ay defend mga tugan sa kuyang inisyal na pareta sa asintado po na mano Larry Javier Bicolano.
8: Asintado Live Report.
7: Salamat Larry Javier at yan ang tabayan po ang iba pang mga pangyari duman sa Albayano sa pagsabog kang bulkan, makusog na pagsabog. Kadakol kita, kumpleto kita mga footages kayan. And at yan man, sa tuyang pambihirang barata, gaano kaya kadakula ang pinakadakulang ido? Feature tangon yan sa tuyang pambihirang barata. Direkte midihali duman sa London. Gaano kadakula ang pinakadakulang ido para sa mga pet lovers? Ano? Gaano man kasadit ang pinakasadit na ido? At yan, antabayan yan sa tuyang pambihirang barata. Maantabayan do yan na sa laugas to yung programa. Kundi, bago kasi to yung pambihirang barata, shout out muna kay Nicolas Andes, Jeneline Rioyan Buenaagua, naka-live. Grano da ang kiro kan live ng orig. Demi Aram, Jeneline Rioyan Buenaagua. Kay Glenda Villete, good morning kay Alin Sagala. Nasa Tagaytay, nagpapapresko. Wow! Ayos ka, Alin, ha? Itita ulit, Kit, good morning. Si Ed Aspigubat dyan sa California, sa Amerika. Good morning. Kay Ma'am Sonia Bagadyong, good morning. Lilia Tantua Piñero from Urban Pakul, si Naida Rivero Salazar sa Nyosa sa San Agustin Pili. Irot Verdadero dyan sa Moscow, Russia, nakaantabay man ngunyan. Kumusta dyan si President Putin? Ara mo hanga ako sa sinabi mo, sa comment mo, Rot Verdadero. Pag matapag-aga, magpasalamat sa Diyos. Tama yan. Pagturog, magpasalamat sa Diyos. Dapat araw kita kaya. No? Alas 4.42 in pag-morning, nasa linya man si Melvin Machado.
8: Asintado, live report.
7: Good morning.
10: Good morning sa kabasyata mga parang tamay.
7: Uy, ibang audio mo ha.
10: Pero ako nasa... Okay na.
7: Okay na, okay na.
10: Okay na. Sumaugar ako na sa spaceship, ha?
7: Mm-hmm.
10: Salamat kay Ray.
7: Oo.
10: Albay. Santiago. Mm-hmm. Diba sa Mayon Internet TV. Mayon Internet TV. Intern mo yan sa ano to? Sa GNN. Report 8 Naga.
7: Mm-hmm.
10: Yan man ang mga naasahan ni pag ano to. Pag... igwa ni mga darakulang insidente sa ibang mga probinsya. Yung mga bagong graduar yan, saro, 2 taon kagraduar pa lang kayo sa Bicol University. Matitibay yan ng mga ano to, mga new breed of journalist. Although kayo ngunyan, ano na magkatabi ngunyan, Ed, samot sa arena, no? May... bako na kita itong minsan kayto inapod kitang try media.
7: Ngunyan
10: di ko na bagang ano dadagdagan ng platform ang internet.
7: Dati TV, radyo, diaryo. Tolo try media.
10: Media.
7: Sa may internet na ngunyan, internet media.
10: Kita ang apod sa tuya mainstream.
7: Mainstream media, okay.
10: Oo. Si iba social media.
7: Okay.
10: Oh, di ba? Social. Eh, pag sabi kang ano to, sabi kang Feebox, kasi itong seminar, itong presscon, pinagmamaray talaga nila na maibaba na maray ang mga pa-seminar nila sa mga MDRR mo, sa mga taga-media. Pag-arog kay Kennedy ang ano to, kang pag-arog kay ning may kalamidad, urog na din sa Bicol dahil may 4 na bulkan na pinagbabantayan. 2 ang aktibo. Si iba, si 2, 0 alert level man in Mount Asok saka Mount Isarog. Pero itong Bulusan, alert level 1, pati naman in yung Bulkang Mayon, nararanasan ta pala mga paminsan-minsan na pagputok kayo niyo. dakul kay dag nagiging volcanologist pag may nagpuputok ang bulkan sa social media. Dakul ng volcanologist.
7: Minsan advance pa mag ano eh, magbareta.
10: Oo, kaya minsan si nagbambareta sa social media, mas nakakahandle pa.
7: Pag may bagyo man eh, advance pa mag-forecast. Daw pa si mga forecaster kang pag-asa.
10: Yun. Itong kadakilan pati dyan, Fuera de los Buenos, without any offense man sa inda, pero ito kay inali, lalamag kay pag-inindahin.
7: Ano na?
10: Views. Ang piglalamag ninda.
7: Ah, so views na nga rin kumita sa YouTube.
10: Ito, mas kisala. Mala baga duman sa mayon baga sa Albay, may sarong content creator pig kukura mo sa mga alpog baga.
7: Para lang makakuhaning makatrack ning magdalan sa iya.
10: Ano to? Oy, may nagkakarigo sa baga ning ano to, abo. Trending ko niyan. Oh, ang sabi, trending ko niyan, iyak later. Taan sabi kang DOH, day, pagkura mo ngayon, pag kinura mo ngayon, mainit baga ngayon saka may mga saradit na particles yan pwede makalaog sa mata masinghot saka sa kublit nga magkakaigwa ng irritation ayan eh dahil gusto mag-trending para sa views di na nangyari anyway salamat kay Ray baka dyan sabi ko mag-prepare pa ng ibang news item, ibang anggulo, tanganing ano to. Dakul pang mga barata duman sa probinsya kang Albay. Para, ano na kita, iguan na kita duman ng ano to, direktang linya na pwede makaulay.
7: Baga yun.
10: Oo. Kan Sabado naman, hindi sa sudad kang naga, nagkasi remote. Tabi Ed, itong issue duman sa 26 years old na lalaki na may kaibahan ng 13 years old na babae.
7: Itong linamag kang pulis hanggang pili.
10: Linamag kang pulis.
7: Oo.
10: Na kaabot din sa Banuang Kanpili. Nakaabot siya din sa may barangay Kadlan sa Banuang Kanpili. Dakulo naghahapot sa Engedo. Kung hali ka sa siyudad kang Naga, pakalampas mo na tabi magadigdid sa may Boy Scout itong campsite baga dyan. Sa may tulay kang Marapong.
7: Yo.
10: O, pakalampas mo lang mismo doon sa may tulay, iguang baga duman iskinita pasiring sa Garomater Ecclesiae.
7: Nakalaog na ako dyan, itong sa mga madre.
10: Yun, duman mismo ipinarada si auto. Pero di ba kung man pauyon palaog duman sa iskinita pasiring duman sa may nasa bitan facility. Kundi, ang direksyon niya sa gilid, right side, direksyon niya pasiring Legazpi.
7: Ano to diba may pig-abuso ng 13 anyos na minor de edad?
10: Kamaganad?
7: May pig-abuso na ang babae?
10: O, ang istorya kayo nito, samot-sari baga din ang istorya sa social media. Pighiling ko duman kung si Selen Tagamedia yaon duman sa lugar. Pero ako malang niya ako yaon nag-iyo. Pero kadakul. Kadakul ano to? Ang istorya kayo ito. Ang istorya kento, itong aki, nakabisto itong ano to, nakabisto itong lalaki. Nagkaigwagaros din daning paghilingan, may nangyari. Mm-hmm. Nagsumbong si aki sa magurang.
7: Mm-hmm.
10: Si magurang nag-report sa Philippine National Police.
7: Mm.
10: Ang hapot ngayon, di ba, nagreklamo. Ano nga ito si aki, kaibahan.
7: Mm-hmm.
10: O, ang ginibo, para mapalutang si ay lalaki. So, siyempre, pagkakamayo na, nagilingan na eh. May nangyari na, allegedly may nangyari na pang-abuso. Hindi na mahiling si lalaki. Dahil mo man tumadakop, tama man na sa akto. Maka maning mandamiento de arresto. Di, ang pigsabi, magkaigwagaroon ng entrapment operation. Pinagkontak si lalaki. Naglataw si lalaki. Nag-iba si babae, tangan magkaulay, tangan yung ano to.
7: Big frame up?
10: Bakong frame up? Entrapment.
7: Entrapment, okay. So,
10: pag frame up kaya, kaya niyan, sarupay na ano to. So, pinag-entrap si, yung ginamit na termino ninda, entrapment operation. Kapag maglaog na si babae, yao na itong lalaki, inin si pigre-reklamo, nag-arabutan na si mga polis na naka-standby. imbis na magpundo, naglulag.
7: O, yun na to si Aki.
10: Hindi ka, di ba, nakalunad sa kotse. Tay, may entrapment operation.
7: Iyo, iyo.
10: Kang na-positive na, yun na to si Pig Ibanan, yun na to si Pig Reklamo, na lalaki, nagdalaga na si mga pulis. O, imbes na magpundo, o, pulis ini, imbes na mag-ano to, naglulag.
7: Ah, okay.
10: O, yun ang istorya na kayaan. Para malina, para maaramay, kung tao to si Aki, kaibahan duman na pinaglamag. So, paano na, kung tao to yaon duman si Aki sa kotse. O, naglamag din sa may Libuton. O, tinago ba yan? O, tinago. Sa may Tinago. Nakaabot sa may St. Joseph. O, aabot naman sa Banuang Kanpili. Digdi na ano to. Digdi na na sakote doon na napapundo. Tapos binadil si gulong kang SUV.
7: Tama to. Na tangan din na makaabante.
10: Eh, pero sige, pang-aban doon, nakabot pa nga yung pili.
7: Nagpirit pa talaga siya.
10: Nagkagi pang Almeda Highway nga, Dayan. Nakabot pang pili. Eh, dahil niya aram, Dakulon, naka-deploy na membro kang PNP.
7: Yeah, no.
10: Digdig nga sa, pag naglampas ka na kay Tabi, eh, digdig ano to, Del Rosario, digdig sa may San Antonio Milaor, napo na dyan ang deployment kang PNP. Aabot na yan sa dire-diretso na yan sa may area kang pili. Yan, ito mga PNP first. Bako yan mga ano to ha. Bako yan membro kang... ang iba dyan, taga pili MPS. Pero ang iba dyan, kung abot ka rin sa may... Yan, sa may stretch lang na yan. San Antonio, Milaor. Abotin sa may Kariroyan. Yan, sa may CBSUA. Pagkabot sentro ka yan, itong mga PNP pili naman. Ini yan si mga pulis yung Tabi Ed, kang Camarines or Police Provincial Office, na yaon sa opisina. So, sinda ang nag-u-augment kang police presence. So, after kang office work, iwa pa si Daning ko yan, na every 2 hours garo, ma-render ka ng police visibility dyan sa Tinampo. So ito nagbabalyo, mga ano to, igwapa yan itong mga motorcycle cops, itong kaugma cops. Yan, nakatay-tay pa yan dyan sa gilid kan Tinampo. Yan, bilog mo ng probinsya kang Camarinesur. So yan, di nasakuti na kang ano, mga otoridad. O nakalamag duman si, naka-civilian attire lang ani, kadaklan, si Police Colonel Gilbert Fariñas, kang Laga City Police Office. Pati naman sa ang chief of police kang Banwaan ng Pili, si Police Lieutenant Colonel Javish na napolis ang chief of police. Ta digdi man na napapundo itong auto. So ang nagkakapot kang kaso ngunyan, ang police station number 2 ang nagkakapot kayo niya sa may Almeda. Si Police Major Ray Alvarez ang station commander dyan. Pero may ginibungan investigation para duman lang sa auto. So pag-abot naman Tabi Ed sa pili, nag-abot naman si mga taga Soko. O ining, tuwad kita duman kayo sa Soko, ano, itong sa likod mo, nahil mo sa police, itong scene of the crime operatives. Pero ang apod kayan, PNP Forensic Unit.
7: Okay, okay.
10: Itong mga operatiba, ang apod kayo to, operatiba ito kang kaya, scene of the crime operatives. O, ito, yun, pero kaya nahilin na kaya tapigibo ang pati kaya ano to, kwen sa TV, Soko. Pero ang apod sa'yo na kayaan, mga forensic unit, PNP forensic unit kang Naga and Kansur.
7: Ay naman yan si suspect.
10: Si suspect yun yan sa police station number 2.
7: Mati siya.
10: So, damot-damot ang kuyan, ang hampangong kanyang reklamo. So, pinag-proseso si laog kang auto. So, at yan maaraman ta kung ano mga laog kang auto. Pero ining 26 years old, taga Eastern Samar. Kung taano nakaabot yan digdi, at yan ang iba pa mga details kay ni. So, yan ang ano to, ang kumpletong istorya dyan sa nangyaring ano yan, abduction, may molestation pa. Depende kung anong kinalosan kang investigation kang PNP takan Sabado, the ongoing sim investigation. Sa kasi background investigation naman sa nasambit ng suspitsado. Tapi ada sa akong impormasyon, follow-up lang duman sa kanayaring maralamagan pag paputok duman binadil si itong rueda ng SUV na haling Naga, nakaabotig din sa Banawa ang Kanpili. So at siyang kayang iba pang latest kayang duman sa nangyaring ano ang kung nasangatanan ng kaso ang nasambit ng persona. Sa akong dagdag na impormasyon sa lado lokal, Melvin Machado, Asintado News.
8: Asintado, live report!
7: Salamat Melvin Machado sa tuyang joke of the day. Parilax, relax, magtapag-agang ama yan o. Yan baby dyan, 30 yan baby. Ang sa tuyang joke of the day, aram daw din doon na an bako mampalanda ang balat kang lechon, ang nakakahiblad. Arin ang nakakahiblad. Daugunta daw si baby, kung arin talaga.
11: Kaibigan, alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakakahiblad? Good news, ha? Ayos.
12: Ano?
11: Buto.
12: Ha?
11: Buto ng lechon na nakakahiblad.
12: Buto?
11: Oo. Oh.
12: Pambihira ka pa. Paano nangyari buto yun?
11: Ako yung naimbitahan sa isang handaan.
12: Oh.
11: Pagdating ko, nakita ko yung lechon.
12: May lechon.
11: Puro buto na lang.
12: Ano nangyari sa'yo?
11: Nakahiblad ako to.
7: Yes, ito yung joke of the day. Alas 4:57 na rin pagkaaga. Good morning sa mga amay nakantabay ngon yan. Diyan sa Japan, nakantabay si Lilet Dison Roldan. Si Jefferson Deborde Estrado diyan sa Lupi, San Fernando. See you again sa International Hot Air Balloon Music and Music Festival. Grabe, nag-enjoy talaga da siya. Si Jefferson, okay. Marshall Velasquez Buesa, good morning. Marina Agaman kay Leo Porabara. Diyan sa Katanduan, isa kasi Judith Santiago. Sa satuyang pambihirang barata, ha? Gaano kaya kadakula ang pinakadakulang ido? And gaano man kasadit ang pinakasadit na ido sa buong mundo? Dalano na po ang pambihirang barata de Lorenz Santa Maria Hali duman sa London, England.
13: Bistuhon ta po niya to, ang pinakadakula asin pinakasadit na mga ido na nabubuhay ngunyan. Enot, say hi ki Reggie, sarong Great Dane gikan sa Idaho, USA na may sukol na tulong pie, tulong pulgada ang langkaw. Siya kinumpirmar bilang pinakahalangkaw na ido na nabubuhay kan Guinness World Records kan Enero 2025. Ini matapos magadan si Zeus, nasaro man na Great Dane, na iyo ang nagkapot kan record na ini hanggang 2014. Si Reggie, sarong pitong anyos na Great Dane, na midbid sa pagigin mabuot, mamumuton, asin ini-enjoy ang pag-sunbathing o pagbalad sa saldang. Dawa pitong anyos na ngani, susug sa iyang amo, garo pa man giraray da sarong tuta mag-asta. Asin siyempre, bistuhon taman si Pearl, sarong anum na taon na chihuahua, hali sa Florida, USA. Siya man ang binistuhan Guinness World Record bilang pinakasadit na ido na nabubuhay na may sukol na 9.14 centimeters sana ang langkaw. Masadit pa sa sarong popsicle stick asin haros arog kalaba kang sarong dolyar na papel. Siya may gabat sanang 553 grams. Si Reggie, asin si Pearl, nagkahilingan sa personal na parte kan selebrasyon kan ika-70th anniversary kan Guinness World Records, imbuelta ang mga ido na nagkukulitan sa sarong farm sa Idaho. Sa ibong kampaganerbios ninhuri sa first time magkahilingan, si Reggie mabuot asin maamo. Asin si Pearl, da inatakot dawa na nga ni dakulao na maray ang sa iyang kakawat. Iya na sa tuyang pambihirang bareta, ngunyan aldaw, Lorenz Santa Maria, Asintado News.
7: Yan, makatakot arog itong ido ang igakod mo sa may gate mo, ano? Higanting ido, ha? Talagang dahil makakadlaog ang mabon. Pero kung ining sadit-sadit pa na ibugtak mo, ilalaog lang yan sa bulsa. Kang mabon. Mapaaram na kita sa ang programa ng Asintado Buena Mano. Masunod na po ang mga mainit na barata kanal daw, mga barata lokal, national, as in international. Ang tabayanan yan na alas 5 sa gudang alas 6:30 ng pagkaga. Sa control kay Bantas Terni Berdeo, ini po sa inyong lingkod si Ed Bandol Diyos. Mabalos po kasi noong pag-antabay.
8: Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, Jane Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
14: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
15: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuldukan ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
17: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
18: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
19: No approved therapy claims.

0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras yun yan, alas 5.08 din pagkaaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5 Radio Guapi.

0: Barinaga, mga tugang aldaw na Lunes kunyan, pizza 4 na kan, bulan na Mayo 2026. Sa garay po, kami ang sa Edo, mga amay na para balita.
1: Ini po si Roy San Ramon.
0: Diman po si Ed Bandol. Kaya ba ito yung mga pag-iribang reporters, baton sendo kan mga darkula sin mga mainit na barata kang aldaw. Asintado. Headline. Ano sa headlines kan mga darkulang barata sa lado lokal. Presidente Bongbong Marcos tulos na nagsugo na dapat ayudahan ang mga biktima kang pagtuga kang Bulkan Mayon. Nasungo niyan, grabe ang naging danyos duman sa Albay.
1: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, Paman Giraray, day 3 kan international kan isarug international hot air balloon and music festival liwat ni Rinoso kan dagbang na mga paradalan gikan sa Naga sin Kamaran ng Sur magi ibang party kan Bicol. Bong Rodriguez nagpasalamat sa matriumpo sin tuninong na mga aktibidad.
0: Mga baka, damulag, kanding, pati na ido, gradan sa nangyaring pagtuga kang Bulkan Mayon, pati na mga pananom, grabe ang danyos sa Albay.
1: Mga parauma, sinegosyong pagkakan sa pirang mga banuaan sa Albay, interong apektado sa makapal na abong ibinugas o ipigtupgas kan Bulkan Mayon.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Sa iba pang headlines kang barata sa lado lokal. Itinaona sa DILG Regional Office, pati naman Provincial Office, ang decision kan Ombudsman na pinagsususpindir ang anong obali pitong kagawad kan minalabak dahilan sa issue kan bulangan.
1: Headlines kan mga barita sa lado nasyonal o sa lado nasyonal, seryoso asin dapat dai baliwalaon ang naging huma ni Vice President Sara Duterte laban kay Presidente Bongbong Marcos, sabi ni ML Partidis Congressman Leila Drima.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Batikang abogado na si Lord Attorney Lorna Capunan, tagilid da si Vice President Sara Duterte sa kasong plunder, dawa makasalbar da ini sa impeachment.
1: Mientras tanto sa headlines kan bareta sa kinabalin karawat, depending champion na Boston Celtics binabakasyon na kan Sixers.
0: Yan ang headlines, ito yung mga barata. Ngunyan, inutunta ang details kang barata sa lado nasyonal.

0: temporaryong nakaluwas sa kulungan ang dating broadcaster na si Jason Sa. E di pagkatapos na tugutan kang korte na ini makapagpiansa. Si Jason Sa na dating Batikan na broadcaster kadto sa television an inaristarkan mga pulis pagkatapos magpaluwas nin warrant of arrest an Pasay Regional Trial Court. Dinuli sa pagpapaluwas subot kay nining mga fake news. Nakapagpiyansa ng kantidad, 10,000 pesos ang sinambit ng personan si Jason Sa dahil sa kasong cyber libel. Inot ng ipinagtalaan ng kaso bilang non-bailable alagad sa bagong kasuguan na pinagpaluwas kang korte, ipinagtama kay ni an kaso asin tinugutan na magpiyansa si Jason Sa. Ilagun sa impormasyon, magiramduma na si Jason Sa ang nagparapaluwas din mga barata na sabot balai na ang kabugtakan kansalod ni Presidente Bongbong Marcos asin iniigwaning hilang na kanser sa bituka. Alagad ang sinambit ng mga faking medical information na pinagpaluwas kan dating broadcaster na si Jason Sa ang pinalagaan ni Presidente Bongbong Marcos. Dinulit na ini pangluluko daan sa mga tao asin mga fake news na pinagbabarata sa social media.
1: Nakatalaan na papusugon kan House Committee on Justice ngunya na aldaw Mayo 4 ang report na nagre-recommendar sa pagpapadrakan article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte duman sa Senado. Sinabi ni Batangas sa Congressman Jelbil Luistro na tapos na kan komitean sa indang obligasyon na determinaran kung may probable cause ang sinambit ng kaso basado sa ebidensyang ipighampang sa House Justice Committee sa tahaw kan mga aligasyon. Naglataw ang tulong magagabat na isyo kabali na ang pagmalgastar subot kan 612.5 million pesos na confidential funds na diskubriman and 125 million pesos ang ginastos na sa laog nin 24 oras pig tuyaw man kan House Committee on Good Government ang inaapod na envelope system asin man questionabling resibo mientras sa forensic analysis kan National Bureau of Investigation o NBI igwang nagluwas na pamimeke nin pirma. Dagdag pa kay ni na determinaran kan Philippine Statistics Authority o PSA ang mga falsifikadong pangaran kan recipient sinman kinumpirmar kan COA an abiso kan disallowance sa sobra sa 73 million pesos kabaliman an subot paglobo kan kayamanan kan Vice Presidente. Base sa datos kan Ombudsman na sa 88 million ang net worth ni Vice President Sara Duterte kan 2024. Aragad susug sa AMLA o Anti-Money Laundering Council may makadudang transaksyon na uminabot sa 6.7 billion pesos na kinaimbultado subot kan na Vice Presidente asin kan agum kaining si Abogado Manasis Carpio kabaliman ang isunin kill threat laban ki Presidente o kindadating Presidente o kindadating Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, sin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, magkasunod na bypass operation kan Philippine National Police sa Ciudad Dinaga, nagtrayumpo ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado! Live report!
3: Apat na persona ang magkasunod na inaristo kan mga polis sa Ciudad Dinaga sa paagikan na bypass operation na alas 5 nina pagkahapon ka nagtalikod na aldaw sa Suna 1, Barangay Mabulo, Siyudad ni Naga. Nakonla sa ina, nadakop ang mga persona ninda Manuel kan Mabulo, Raul, 40 anyos ang edad kan Mabulo, asin Richard, 40 anyos ang edad, taga Mabulo, Siyudad ni Naga. Ang bypass operation na pinanginutan ni Police Major Louis Ordonez kan Police Station 5 asin grupo kan CIU Pidia Regional Office 5 na kumpiskar kan mga pulis ang apat na pidasong transparent plastic sachet na may pinagtutubulan laog nina Shabu kantidad 6,800 pesos asin 500 pesos na pinaggamit sa pagbakal nina Shabu kan mga autoridad an mga suspek yaon sa kustudiya kan Police Station 5. Mientras tanto, dakop man ang kan Police si kaya si Ben alias Bulaga, 28 anyos ang edad, residente kan na Zona 3 Palmera Village, Barangay Kararayan, Syudad ni Naga. Pinanginutan man ang operasyon ni Police Captain Marlon Riquillas, OIC Chief of Police, kan Police Station 6. Nabawi kan mga police suspect ang apat man na pidasong plastic sachet na may laog pinagtutubunan na shabu na dakop ang o kaya sa tabang o ang mga nagdarakop na mga suspek nagatubang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 sa pagpabakal kan illegal na droga. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
0: Iba pang barata nasyonal, nagpadaraan Philippine Coast Guard ng aircraft asin mga barko matapos na makadetect din apat na naman na Chinese research ships na nagsasagibo subot ng illegal maritime scientific research duman sa bisinidad kan karagatan kang Pilipinas. Sa sarong pahayag kan sudma ni Philippine Coast Guard spokesperson, ang operasyon sa sinambitang Chinese research vessels ang paglabagda o pagbalgas United Nations Convention on the Law of the Sea o kaya UNCLOS dahil nag-operate sinda na mayong legal na awtoridad o pagtugot hali sa gobyerno kam Pilipinas. Kabali sa mga nasambitang Chinese research ships na na-monitor kan Philippine Coast Guard, Yuan Chan Yang Hong 33 na naobserbaran sa Rizal, Palawan asin sa Cheyan Wan na namataan man sa Sulno para partikan Itbayat, Batanes. Namataan man ang Jajing na naobserbaran sa Northern o Northeast kan Itbayat, Batanes asin man ang Chudayon na nasa West kan Bulinaw, Pangasinan. Sigon sa Philippine Coast Guard, padagos ng pinagbomonitor ang hiro-hiro kan silang bitang mga barko kang China. Kasunod man kan Laycam Pilipinas manonood sa International Maritime Law asin man UNCLOS.
1: Mientras tanto, matrayumpong na itusok kan Civil Society Coalition na atin ito kang nagtalikod na Domingo o kasudma ang bandera kan Pilipinas sa pag-asa K2 o kaya man sa Sandy K duman sa West Philippine Sea. Ang pagtaas kan bandera kan Pilipinas sa nasambit ng lugar, ginibo kan grupo durante sa ikinundusir na 4th Civilian Mission bilang sarong tangkilo alagad matibay na pagpapahiling nin higot naman rin na pagkontra sa padagos na agresyon o ginigibo kan China duman sa West Philippine Sea. Inilansar gikan sa Pag-asa Island ang mission sa sa Pag-asa Island mga bandang alas 5:40 nin maagahon asin pigpartisiparan kan sa dit na grupo na lunad kan sarong rubber boat na pinanginutan ni Akbayan Congressman Dada Kiram Ismula kairiba ang volunteers ng atin ito. Sa ibong kan presensya kan kadakuldakul na Chinese vessels na kalusot ang grupo asin nakaabot sa Pag-asa K2 tanganing maitusok ang bandera kan Pilipinas ang Pag-asa K2 mga tugang extension kan Pag-asa Island asin madudukayan sa territorial waters kan Pilipinas.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, Hataw Pasakaw Cycling Challenge naging matrayong po na binalihan kan dakul na mga siklista. Ang detalye sa Ligarik Mar Guevara.
2: Asintado Live Report.
4: Naging makulor asin matrayong po ang isinagibong Hataw Pasakaw Cycling Challenge na ginibok ka nakaaging Sabado. Nasaro sa mga aktibidad o programa kan lokal na gobyerno kan Pasakaw para sa selebrasyon kan 13th Daroanak Summer Festival 2026. Dagmang na mga partisipantes ang nagbali sa aktibidad na hali pa sa manibaybang probinsya kan Bicol, pati naman ang hali sa syudad ni Iriga, Naga asin Quezon City. Bit-bit ang sainda mga bisikleta, sabay-sabay na nagpidal ang mga siklista sa ruta na inihanda kan munisipyo para sinabanggit na challenge apwera kan patribayan asin na pairnutan na pagbisikleta na nasa lampas 300 ang mga nag-registered igwaman fun bike para man sa gabus na nahilig ang pagbike na gusto man magpidal kan mga oras na ito sa ruta na piganda kan munisipyo. Nagpaabot din pasasalamat si Mayor Ninyo Taiko bilang pamayo kan sa indang banuan sa gabus na nagbali asin nagdayo pa sa pasakaw nahali pa sa rarayong mga lugar para makisumaro sa aktibidad. Pinasalamatan niya man ang Hataw Pasakaw Bikers Association asin gabos na nagtarabang para maging maayos asin matayong po ang programa. Mientras tanto, ang iba pang aktibidad katakod ng 13th Daruanak Summer Festival ang gigibuhon man ngunyan na aldaw ang palarong pambakla. Magkakaigwama nin Mangrove Tree Planting Activity sa Mayo 6 asin Bangkarera Hataw Bangkero 2026 sa Mayo 16, 2026 asin iba pang aktibidad sa aldaw na iyan ay yuman naman ang closing ceremony kan Daruanak Summer Festival ngunyan na taon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Alas 5:23 din pagkagauyan, mamundong barata na naman sa mga motorista. Sa aga, may langkaw na naman da, paglangkaw sa presyo kan gasolina, krudo asin kerosene. Susog sa report ang diesel, mataas nin piso sa 2 pesos kada litro. Sa gasolina, malangkaw manin 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Bantang sa kerosene, mataas manin 2 pesos 50 centimos hanggang 3 pesos 50 centimos. Yan ang kalkulasyon pagkatapos na maglangkaw sa international market ang presyo kang produktong petrolyo kada barilis. Inininhulita sa kudsangunyan, barado pa manggaray ang Strait of Hormuz na pinagbarikadahan kang Amerika. Dahil pananggad matapos-tapos ang sinambitang bakbakan kang duwang nasyon, dinulita ang Iran, habo man magtugot kan mga demand kang Amerika, asin ang Amerika man talagang desididong runoton ang Iran.
1: Mientras tanto, seryoso, asin ay dapat baliwalaon ang naging huma ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini ang tilawan doon ni ML Party List Congressman Leila De Lima, urug nang dayman subot pig pahimutikan o itilanggi kan Vice Presidente an say an huma niya sa buhay kan presidente an masahol padadigdi sa irarom kan konstitusyon kan Pilipinas an Vice Presidente iyo an masalida sa oras na mawara o naging incapacitated an presidente kaya klarado na igwada ang conflict of interest sa humang ini kan Vice Presidente. Ngunya na aldaw Mayo 4 matatandaan pagboborotohan na sa House Committee on Justice o House Committee on Justice ang committee report na naglalaman.

0: asin pagburutuhan kung isasakat ba ang Article of Impeachment sa Senado o dai.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, mga bagong marka na loading and unloading area sa kan mga PUV as in commuter sa Naga. Sa tulong pilot sites, luway-luway na daang ipinapasunod sa report ni Joel Solina.
2: Asintado, live report!
3: Kalikod na simana, pinagigiyahan na as in pinapasunod na ang mga traffic enforcers kang public safety office as in kang Naga City Traffic Management Office at mga PUVs, drivers, maging ang mga commuters na matuod na sa paggamit ng mga bagong marka loading and unloading areas na nakalatag sa kalabaan kang tulugabos ng pilot site sa Magsaysay Avenue, MT Villanueva Avenue, asin sa kalabaan kang Peña Francia Avenue. Sinabi ni PSO Director Rene Gumba, mahiling na ang mga marked pavements asin na signposts para man sa mga PUVs and commuters kung sa insa na pwedeng magbaba asin maglunad ning pasahero. Pati ni kang programa kang gobyerno lokal na disiplinaga na rin mamuwasan ang abala asin gurubos sa trapiko sa mga nasambit na mga lugar saro sa mga busy area kang Naga purog na sa badangadang na burukasan ning klase. Nakataraan pang kaganing covered waiting area ang mga designated loading and unloading box o area. Mantang nagpo naman ang public safety office sa pagdagdag pa ni mga road signages purog na sa para sa mga truck van sa area kang CBD-1 maging sa CBD-2. O yan ang parting ang pahayag ni PSO Director Rene Gumba.
4: Hearing man, sa mga pampublikong transportasyon, pinapakiulayan ta na i-maximize ining mga designated areas na ini, as in sa laog ning nagkakapiran aldaw, mahiling ta kung magiging maray o bako ang epekto kang siring ka ining sistema.
3: Parte ka naging pahayag ni PSO Director Rene Gumba. Para sa Asintado News, Joel Solina.
2: Asintado Live Report!
1: Vice President Sara Duterte, by diferensya da sa pag-iisip, sabi kan duang congressman. Ang detalyes kaya na sa iba pang mga darkulang barata nasyonal sa satuyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunot sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ngayon yan, alas 5:37. Arangkada kita ngayon kan iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Pusog, as in sufficiente subot ang ebidensya kan Kongreso para makasuhan as in masintinsyahan o makonvict sa suway na kasong plunder si Vice President Sara Duterte. Ini ang pinagpahayag ni Attorney Lorna Kapunan, ang Batikan na abogado. Sinabi niya nagsobrang kusog kang ebidensya kontra kay Duterte pagkatapos na mabulgar sa Justice Panel kan Kongreso ang record kan Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sain na naibulgar ang labi sa 600 na mga kadudadudang transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte as in man kasi agom na si Attorney Manasis Carpio na nag-aabot din 6.7 billion pesos. Ininagtaliman sa record ni dating Senador Antonio Trillanes base man sa record kan AMLAC. Sigon kay Attorney Kapunan, kung kakasuhan ning suway si Duterte, inisiguradong makukonvict kan husgado o yung party kan sa iyang pahayag.
2: Criminal case for plunder. What is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, eh meron rin penalty ng permanent disqualification.
1: Biyantas tanto, pinagpahayag ba ni Congressman Terry Ridon na sige ang ablada kan mga tugang ni Sara Duterteng Congressman asin pamangkin alagad dahil mansubot ininagtunga duman sa Kongreso kan pinagdadangog ang impeachment proceeding para idipinsa si Sara Duterte. Uya si Terry Ridon.
3: Kami next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings. Votes will come. Particularly, yung po nga minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.
4: Mientras tanto, binanatan ni Senador Irwin Tulfo ang subot padagos na paglapas kan ibang mga negosyante sa nagdadanay o nagpapadagos na price freeze asin ang apudan sa DTI na magsagibo din actual inspection sa mga merkado tanganing sertuhon ang proteksyon kan mga konsumidor o mga parabakal. Matatandan ipinautubkan DTI ang price freeze hastang sa maabot na Mayo 10 bilang kasimbagan sa paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo asin epekto kan tensyon duman sa Middle East. Alagad susug kitul po may mga bareta na daiman talaga ini nasusunod partikular na sa mga sarradit tindahan asin man sa mga merkado publiko. Susug pa sa senador ang mga parabakal naglaom sa mga sarradit na tindahan ang pinakang apektado sa arog kaining gibugibo. Nin hulita limitado ang sendang pagpipilian sa pagbakal ni mga pangenot na mga pangangaipo. Itinagdagpakan si Rador dahil maninigo ang paglaom sa mga o dahil maninigo ang paglaom sana sa mga report asin man dokumento. Kay po ang subot maglatag ang DTI nin mas aktibong presensya sa mga merkado sa paagi kan inaapod na on the ground inspection. Tinawan doon pa kan senador na nawawarang kabugtakan ang mga programang ayuda kung naiman mapupugulan ang pagmanipular sa presyo kan mga barakalon kan mga negosyante. Sa irarom ka nagdadanay na layan si Simon na malapas sa price freeze, pwedeng mapanimbag sa kasong administratibo pagmulta asin posibleng pagkakakulong depende sa gabat kan sa indang pagbayular.
1: sa mga barata sa lado lokal tulong-gayong inkwentro kan Philippine Army asin mga rebelding grupo. Nangyari sa Albay asin man sa Camarines Sur. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
0: Asintado, live report.
5: Sa laog ning duwang aldaw, tulong magkakasunod na inkwentro kang rebelding NPA asin tropa kang gobyerno ang nairehistro sa probinsya kang Albay asin Camarines Sur. Mayo 2 aldaw ning Sabado kang mangyari ang inkwentro sa barangay Nagas Uwas Albay kung sa insarong rebelde ang pinagbawian in buhay matapos ang pakikipagbadilang kaini sa tropa kang 49th Infantry Battalion Philippine Army. Na-recover ka mga otoridad ang sarong M16 rifle, magazine, bandolier, nagkaperan dokumento asin personal na gamit. Mayo 3 sa aldaw ni Domingo, alauna 20 ng pagkahapon ka makainkwentro kang Scout Platoon hali sa 81st Infantry Battalion na nagkukundusir ng Focus Combat Operation. Ang 10 mga rebelde na pinagtutubunan parte kang natatadang miyembro kang kilusang larangang guerrilla 2 sa Regional Committee 1 sa Barangay Apali, Ragay, Camarines Sur. Nagdura rin 10 minutos ang ribay ng putok sagod dumagdurulag ang mga rebelde harani sa sarong barangay. Pasado alas 3:50, liwat na inkwentro kang Philippine Army ang tulong armadong kalalakihan na pinagtutubudan. Parte kang nainot na grupong nakainkwentro kang Philippine Army na nagdurarmanin 10 minuto bago nagdurulag ang mga rebelde. Nagpapadagos ang paglamag kang Philippine Army sa nagdulag ng mga rebelde. Mientras sa sinigurukan mga ini, ang kaligtasan kang lugar paasin mapugulan pa ang ibang aktibidad kan mga rebelding NPA. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
0: Asintado Live Report.
1: Iba pa niya to mga barata sa lado nasyonal. Dainagtunga duman sa opisina kan National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte. Initanganing isagibo sa iya ang inapod na mental behavior assessment na ipinagpapod kang NBI. Pinagkonfirmar ni NBI Director Melvin Matibag na dahil lamang inintindi kan na Vice Presidente ang sendang imbitasyon. Pinagproban ang sumuot kang NBI na aramon kung ano man ang kabugtakan kan mental behavior ni Vice President Duterte. Yan din ulit na bigla na sanining nag-aalboroto. Nagpaparapang muda asin ang pinakahuringan ni iyo ang pag-huma niya sa buhay kang presidente sa First Lady asin man kay Martin Romualdez. Ipinagsubbi na kan NBI si Sara Duterte para makakuaning psychiatric evaluation o kaya mental assessment. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Congresswoman Laila De Lima na talagang mayo sa tamang pag-iisip si Sara Duterte. O yan sa iyang pahayag.
6: Wala ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or a psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang ating nasaksihan noong gabing yon, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng isa na namang Duterte.
1: Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Vice President Sara Duterte na mayo siya ning krong-krong. Ubot sa bihon, mayo siyang tililing. Daarog kan pinagsasabi kan, pinagsasahot kan iba na may diferensya sa iyang isip. Andam subuot siya magpasayaram sa anuman na klaseng psychiatric test, pati na daa drug test. Pero, di ba nagtunga duman sa NBI imbis nag-abroad palan o yung pahayag ni Vice President Sara Duterte.
7: Hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan, gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test.
1: Pero di man nagtunga sa NBI.
4: Sa iba pang mga barita sa lado nasyonal, Suyadong Binaticos ni Kabataan Party List Congressman Reneco, si DILG Secretary Junbic Rimulya, pagkatapos na iswestiyon kaining tunaw na rumpaguna ang sangguni ang kabataan nin huli ta nagiging training ground subot ini kan mga jóvenes sa pangurakot sa gobyerno. Susog sa congresswoman, haloy na nindang ipigtutulod ang political dynasty na iyudaan dapat na tunawon o bungkagon imbes ang sangguni ang kabataan. Matatandaan na ipigsuestyon ini ni Rimulya pagkatapos na madiskubri na naman ang irregularidad na kinimbueltuhan kanduang SK chairman duman sa Makati City. Kadalasan na daang mayong nagiging choice ang jóvenes at sinapipiritan lang na magpasararom sa bulok na sistema. Matatandaan, ipigsuestyon ni Rimulya ang pagtunaw o pag-abolis sa sangguni ang kabataan matapos suspindiron ang duwang SK chairman sa Makati City huliban sa pagkaimbolt subot sa korupsyon kan mga jóvenes na ini. May kukonsider ng ipokrito ang gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamamayo ang mga jóvenes huliban sa korupsyon mientras na nagbubulag-bulagan da sa haluin ng sistema sa korupsyon ang Palasyo Malacañang. Garong gayo pig gagabus subuot ni Rimulya ang mga SK officials samantalang duwa sa naman nga ni da sa sobra sa 42,000 SK chairman sa interong nasyon ang naimbulto sa nasambit ng irregularidad.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, ibinasura kan Supreme Court ang manunungod sa pag-dismiss ka ito o pagpalaya sa pwesto ni dating Presidente Digong Duterte kay dating Ombudsman Belchor Carandang. Sa pinagpaluwas na desisyon kan Supreme Court kan January 29, 2026, alagad pinagpaluwas pa sana kan Mayo 2 kan sarong aldaw kan Supreme Court of the Philippines, 3rd Division, pinapawaranin din ni Saysay ang 2018 dismissal o pagtatanggal sa serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Si dating Ombudsman Carandang ang pinag-initan kay ito ni Duterte as in dagos ng tinanggal sa serbisyo. Dawa na nga naisigun sa Supreme Court, mayo manda nin poder ang presidente na makiaram sa ombudsman inulita ni independente. Sinurog kan Supreme Court si dating Ombudsman Carandang as in ini pinapabalik ang sa iyang mga sweldo as in mga allowances pati naman mga benepisyo na hinali sa iya ni Duterte kan ini tanggalon kaydto sa serbisyo. Bagirom duman na si Carandang iyo ang nagluwas o nagbulgar kan mga bank account ni dating Presidente Duterte mantang siya nakatukaw bilang Deputy Ombudsman. Bagay na ikinanggot yan ni Duterte. O yan parte kang pahayag ka ito ni dating Ombudsman Carandang.
8: Billions kasi baka inad na nila itong lahat ng ano eh, transaction. Kasi 20 million, 16 million. Pag inad mo siguro na abot ng billions. So, namin, 40 million, several 40 million. 200 million pa agad ito. Ito pa 50 million. Dami.
1: Siya sana ang solventing official kang ombudsman na nagkusog buot na i-expose ang mga billion-billion na bank account ni dating Presidente Digong Duterte. Bala kay ito si Conchita Carpio Morales and nag-inhibit sa sinambit ng kaso ni Nulita kamag-anak kaini ang agom ni Vice President Sara Duterte na si Manasis Carpio. Bagiramdaman na kay ito, grabe ang gulo-gulo asing kaanggutan ni Digong Duterte kay Ombudsman Carandang as in ini haros taduso na sana. As in pinaghumaan na talagang tatanggalon sa pwesto kam presidente pa kayo ito si Digong Duterte. Uyan mga patanid kayo kayo ito ni Digong.
9: Ngayon hindi ako magsabit ng jurisdiction because it's a lousy thing. Imagine this Carandang. Magdasal ka lang Carandang. I'm not threatening you. pagka ng kaletse-letse ang Pilipinas, unahin kita. On your skin, you repeat a lie every day. Sabihin kita,
1: yeah, nagtatanong po rumuda na yan ni dating Presidente Digong Duterte. Vindicated ah, si dating Ombudsman Karandang, sabi man na kan mga abogado, yeah, pagkatapos na formal na magdesisyon na ang Supreme Court, na sinusurog si Karandang, alagad binasura ang dating order ka ito ni Digong Duterte.
4: Yan, tras tanto kumpiyan sa man si Congressman Terdo na makakakuanin na awad-awad na buto o maninigong buto na kamera tanganing ma-impeach ining si Sara Duterte. Susog sa kongresista naka sa ano na daa, nakatipo na daa ana panel nin 53 na boto para man sa probable cost o probable cause. Matatandaan kan February 2025, enot ang na-impeach si Duterte sa Kamara sa paagi kan 250 na boto, alagad ibinasura kan Senado ang kaso matapos i-deklara na unconstitutional kan Korte Suprema. Ngunya na Lunes, mamiriting diwat ang House Committee on Justice para aprobaran ang committee report saka ini pagbuburutuhan duman sa plenaryo kung makakakua o kung marirealisar o makukuha ang minimum na 106 votes. Liwat dadrahon sa Senado ang Article of Impeachment laban sa Vice Presidente para sa inaapod na full trial. Sinabi pa kan Kongresista papabayaan kan House Justice Panel ang mga miyembros kan Kamara na magbruto base sa saindang konsensya asin inilatag na mga ebidensya.

0: sa iba pa niya itong mga barata ngunyan, barata sa lado lokal. Tulos-tulos na nagsugo si Presidente Bongbong Marcos na ayudahan ang mga tagaduman sa Albay na naging biktima kang pagbigla na pagtuga kang bulkan mayon ni Makusog ka nagtalikod na Sabado. Daging epektado kang pagtuga kang bulkan mayon ang kamalig asin man ang ginubatan pati naman ang banuaan kang daraga. Sigun ka Presidential Communication Office, talagang pinag-ibungon yan ang response operation kan gobyerno tangan mapritaran ang maprotektaran ang salud kang publiko ba siguro ang kaligtasan kang mga residente asin ma mantinir ang bukas na bukas sa mga kalsada asin mahalagang serbisyo sa mga apiktadong lugar. Pinanginutan ni DPW Secretary Vince Dizon ang road clearing kasudma duman sa party kan ginubatan Albay kung sa'y nagtaragas na tulos ang mga abo na ibinugakan bulkan mayon. Nagtauman ang DSWD ni ayuda na mga pagkakan o food packs asin iba pang relief supplies na tulos man na naresibi kan mga apiktadong pamilya duman sa Albay. Nasabi sa report na maabot sa 300,000 na family food pack asin 17,000 na ready-to-eat food boxes ang i-distribuer kan DSWD na nagkakantidad ng 11 million pesos.
1: Ibinasura ni Defense Secretary Gibo Chudoro ang itinutulod na buhayon liwat ang na pendyente o naatrasong urulay pangkatulidungan sa CPP, NPA, NDF sa pagsasabing nasa dala na daanin na katulidungan ang mga Pilipino. Sinabi ni Chudoro na ang NPA, mga rebelding NPA, iyo ang armed wing kan CPP, NDF. Panagos na nagwawarak daanin karibukan o terorismo na iyo ang nagraraot sa katulidungan sa mga harayong mga lugar o barangay. Kaya dai dapat daang magpaluko ang gobyerno sa mga ini. Ginibo ni Chudoro ang pahayag katugod man sa pagtulod ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento nin panibagong paagi sa local peace talk asin man reintegration programs. Ang sinambit ng estratehiya na gusto ni Sarmiento iyon na mag-focus sa dialogue sa level kan komunidad. Amnistiya asin man suporta sa serbisyo na mayubetong masimbagan ang ugat kan armadong pakikibaka asin ing kami narundaan mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Ang sinambit ng itinutulod na sa pagbuhay liwat kan peace talk sa komunistang grupo pagkatapos ang pagkatodas ka na sa 19 katao sa nangyaring bakbakan kan mga militar laban sa mga rebelding NPA duman sa Toboso Negros Occidental kan nakaaging petsa 19 kan Abril. Kabali sa mga nagkagardan, iyo ang UP student si Alay Salano asin man community journalist subuot na si RJ Ledesma. Sinabi pa ni Chudoro na ang mga nasambit ni Sarmiento haloy nang ginigibo sa gudgunyan kan gobyerno.
0: Orachan ang tabayanan ang mga update sa nangyaring perwisyo o danyos sa pagtuganin Makusog kan Bulkan Mayon duman sa Albay. Bantang dyan sa banuan kang Minalabak, pwedeng isirbi na daakan DILG ang suspensyon sa bali pitong mga municipal councilor kang Minalabak iniing koneksyon kang issue sa Bulangan sa sinambitang banuan. Ang detalyes ora chan sa muyang pagbabalik.

0: Masahe.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
3: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: Ay, kakaot.
1: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
2: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
1: Tiwala sa 4 Superfoods?
2: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint, para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
7: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and Marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
12: Oras mo niyan, alas 6:06 din pagkaaga. Gunyan rangkada na kan mga darakulang barata sa lado lokal. Grabe ang kusog sa pagtugakan bulkan mayon na nangyari kan Sabadong hapon. Asin sinundan pa ini kaso udmang hapon. Grabe ang ipinaglakop ka ining abo sa mga banwaan kan daraga kamalig asin man sa banwaan kang ginubatan. Duman sa banwaan kang ginubatan, tulos na nakadalagan duman si DPW Secretary Vince Dizon asin pinag-inspeksyon ang mga tinampo na pano-pano nin mga abo dahali sa bulkan mayon. Balaan sarong babae nga ni kan maguli. Dangalas ang ido taday na mabistong garo na daang multo. Igwaman ni mga good Samaritan na nagpapakupsit nin tubig sa mga windshield kan auto na dai na madara kang wiper ni nulta bugang abo kay ni. Da sinasapo mientras na nagbabiyahe. Susog kay Secretary Dizon kay puhan na mahiling tulos asin maaksyonan ang mga waterways o inaagihan kan tubig. Hali duman sa party kang bulkan mayon. Pati naman ba si kaso ang mga tubig inumon ang mga source ka ini. Pati naman kalsada na interong nalakop kan abo kang bulkan sa laog ni pirang oras na pagtuga ka ini. Uyang pahayag na yan sa pagbisita duman ni Secretary Dizon.
0: Paliyo? Para simento to, para sa pinatubo to eh. Ang tigas, oh. Ito mo, wala pa isang araw, ang tigas na, oh. So, kailangan, ano, eh. Kailangan, paspasan natin to. Kasi habang tumatagal, titigas ng titigas yan. At least, nalinis na natin. Opo, konti lang. O, tuloy-tuloy ka, ha? Thank you, ha? Sige. Salamat, guys, ha?
12: Mientras tanto, sinabi ni Dizon na siya sinugo ni Presidente Bongbong Marcos Tulos na magdalagan duman sa Albay tanganing asikasuhon ang mga tinampo asin iba pang mga proyekto kan gobyerno sa sinambitang probinsya kan Albay.
13: Mientras tanto, Tulos nagpaluwas nin anin asphalt health advisory ang Albay Provincial Information Office. Pagkatapos biglang mag-alboroto asin na pumutok ang bulkang mayon asin mag-tupga nin makapal na maray na abo. Mga bandang alas 5:30 nin hapon kang nagtalikod na Sabado, May 2. Partikular na pigabisuan kan mga autoridad ang mga residentes kan kamalig ginubatan Siringman ang Ligao City. Sabi kan DOH Regional Office, dapat pagsuulot nin face mask ang mga residente so diman sa peligrosong sa salud, sa mata, urugda sa mga may asma, anasambit ng asphalt. Pwede subot makamati nin iritasyon sa dungo, lalamunan, pag-abo asin na sakit sa paghangos, an makakasangab kaini. Tulos man nagkasanin na preparasyon ang disaster response team kan Albay, tanganing sirton ang seguridad o safety kan na mga taga-probinsa. Matatandang nagkaigwanin matinding aktividad ang bulkan kung sain sinabi kan PBOX na uminabot sa 65,000 counts ang nairehistrong inaapod na seismic amplitude na nagkausanin lava fountaining o pagtupganin lava. Mga bandang alas 4:30 sa good alas 6:45 nin hapon na dainarisakan na mga tao na kinakarkulong nasa 700 meters na nagresulta sa pyroclastic density current activity o pagdalihig kan lava sa parte kan Misig Gali sa southwestern kan slopes kan bulkan o sa may parte kan Daraga Albay. Mga bandang alas 9 na ninbanggi kang nagtalikod na Sabado kan medyo magkrukul pa subot ang pag-alboroto kaini matapos maghuros sa 593 ang bilang kan seismic amplitude kan sinambit ng bulkan.
12: Aratyan, babalikan taan mga update duman sa pagtugakan bulkan bayon sa Albay. Digdingo na sa probinsya nin Camarinesur. Daisubiter na the attorney Henry Paite an abogado kan nag-complain na kagsadiri kang bulangan sa Minalabak ang sinambitang order kang ombudsman sa pagsuspindir sa bali 7 mga incumbent municipal councilors kang Minalabak. sigun kay Attorney Paite, nakaulay niya mismo si DILG Director Attorney Arnaldo Escobar. As in, pamayo kang DILG sa Camarines Sur na si Ray Caceres. Bahalat na sa subotning orden ko na rin isiserbi ang sinambitang suspension order sa bali anom na mga kagawad kan o bali pito kagawad kan minalabak an anom didi incumbent ang saro retired na da pinagsuspender ring anom na bulan na mayong sweldo. Ini nagbutwa pagkatapos na magkaso ang kagsadiri kang bulangan nin kaso kriminal as in kaso administratibo as in ginanak ang kagsadiri kang bulangan ang kaso administratibo banunungod sa ease of doing business o kaya itong pig-ulog-ulog daa, pig-atraso ang pagpaluwas kan sa iyang renewal kamprangke sa kambulangan sa banuaan kang minalabak bagay na sinurogman ini kan ombudsman. Alagad, ang duwang criminal case ang na-dismiss man sigon kay kagawad Rolly Orozco o yung pahayag ni kagawad Orozco sa bagay nini sa paglilinaw.
14: Sa kasong ini, malinaw ang naging desisyon kan Office of the Ombudsman iniiyo ang pagbasura o dismissal ng huli tamayo ng probable cause. Gustong sabihon, mayong sapat na ebidensya, ngarig kami panimbagon sa kasong kriminal. Pangduwa, ang administrative case sa Erarum ka Republic Act 10032 o Ease of Doing Business Act. Ang batas na ini, iyo ang nagbabawal na maghagad ng mga requisitos o iba pang requirements na mayo sa citizen charters o sa presenting ordinansa. Sa bagay na ini, malaga pong linawon na daigabos na sawot o akasasyon laban sa moya na patunayan. May nagkaperang aligasyon na dae na patunayan.
13: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, liwat nagpanupad ni mga higanting hot air balloon sa day 3 o last day kan na isarong International Hot Air Balloon and Music Festival kaso udmang Domingo. Sa Facebook post kan quick events, liwat dinagsak nin dagmang na mga pardalan. And day 2 as in 3 kan sinambit ng aktibidad. Kabali sa mga nagbisita as in nagdalan iyo si Congressman Nelson Legacion kunsain ipinahiling kay ni ang pagpalupad ka nasambit ng mga higanting balloons sa music festival sa day 3. Intero man dinagsakan mga paradalan na kabali na an o kabali sa mga kunsain kabali sa mga nagperform iyo ang mga sikat na mga local asin man national artists sinda Diwata, Ravens Harris, Orange and Lemons Band asin man Silent Sanctuary. Nagpahayag man nin labi-labing kaugmaan na sinpasalamat si dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez na iyo ang nangingenot na organizer pati na ang iba pang mga organizers matapos maging matriumpa ang tulong aldaw na isarog international hot air balloon. Kabali sa pigpasalamatan ni Rodriguez, ang lokal na gobyerno kanaga, Naga City Police Office, at iba pang stakeholders na nagtrabang-tabang tanganing maging matriumpo ang sinambit ng aktibidad. Susugman sa Incident Management Team at Naga City Police Office, naging tranquilo o tuninong ang tulong aldaw na kasiributan asin mayo sindang na irehistrong anuman aberya o insidente.
12: Aros maghibi-hibi ang mga parauma duman sa probinsya kan Albay pagkatapos na magkagardan ang senda mga ataman na hayop daraman kan graming pagtuga kang bulkan mayon. Duman sa partikan kamalig, igwang pinag-report na 5 gayong baka ang nagkagardan as in 2 damulag pagkatapos na ini ma-apgihan kan ba inito na abuhali sa bulkan mayon. Apwera kan baka asin mga damulag na nagkagardan, igwaman yung pinag-report kasubagong amay duman sa Albay na mga kanding pati naman mga ido nagkagardan sa sinambitang pagtuga kang bulkan. Ang mga pananom, arong kamparoy, mga tinanom na mga talong, pati naman ang natong na pinagkukuanan kan pinangat kamalig, ang intero nagkaruluyos pagkatapos na ini maabot kan mainito na abo hali duman sa bulkan mayon.
13: Todos man nagtumar parte ang gobyerno probinsyal kan Albay, mga munisipyo asin siyudad nin Legazpi na apektado sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon, urug na ang pagtop garing makapal na maray na abo kanakalis na Sabadong hapon. Maging ang mga ensas di gobyerno asinibapang grupo intero man na nasibot tanganing tabangan ng mga apektadong residentes kan Albay. Sa report kan DSWD Bicol, nadagdagan pa ang mga pamilyang padago sa nagtitinir sa mga evacuation centers urug na sa banuaan nin Kamalig pagkatapos irilipat o irebacuar asin tawan nin ready to eat food sa ready to eat food boxes asin mga higdaan kan Sabado Mayo 2 at nasa 393 na pamilya o 1,322 individual. Ipighanda naman subot o ipighanda naman subot kan ahensya ang sendang mobile kitchen para sa deployment ng mga kadagdagang pagkakan sakaling maglawig pa ang pagtirirkan mga residentes sa mga evacuation centers. Piglalauman man ang mga kasangunya na aldaw nin food release assistance ang DSWD matapos managdagan ang bilang kan mga evacuees kan o madagdagan ang mga evacuees susog sa ahensya as of May 3 nasa 301,303 family food packs, 27,322 ready to eat food boxes, asin 15,156 na mga food items ang naka-standby tanganing ipinaos sa mga pamilyang nag-evacuar asin padagos pag nagtitinil sa mga evacuation centers.
12: Sa iba pang barata sa lado lokal, kasudma sa pagbisita duman sa probinsya kan Albay ni Secretary Dizon kan DPWH. Inapudan kay ni mismo si Presidente Bongbong Marcos asin ipinakaulay si Governor Noel Rosal. Iniing koneksyon kan sarong tulay duman. Dakin si anyos ng pigtatrabaho kan San West Construction ni Saldico Alagad sa gudsungo niyan dahil natatapos. Ang sinambitang proyekto pinagbuanda kay doon yung pundong 500 million pesos. Alagad ang sadit-sadit na tulay na minakonektar naman sa binitayan sin Kilikaw sa Darga Albay ang dahil natapos tinuwada na lang kan San West Construction. Sinabi ni Secretary Dizon na balasubas talaga ang San West. Tabasta na sanang binayaan ang proyekto na daiman lamang naman kung kaya napirwisyo ang mga tagaduman sa Kilikaw asin binitayan asin mga tagadaraga na nagbabiyay siya ng bitang tulay. Sa ibong nalado, ipinagpasalamat man ni Governor Noel Rosal ang asigurasyon mismo ni Presidente Marcos na tatawanin additional na pundo para sa pagpahamaan kan duang gayong tulay sa sinambitang lugar duman sa Darga Albay. Uya si Governor Rosal.
15: Yes, yes. Muna-muna, masalamat tayo sa Secretary Bates nung tumawag sa Kuya. Sabi ko, Secretary Pilibang, itamay natin yung problema namin sa mga tulay. So, bilip ako dito. At least, napunta kami, galing kami Kinabatan and Morera. So, binala niya na yung Kilikaw. So, mga taga-Albay, ha? Galing na mismo sa kanya, in-orderan niya ang DPWH. Kung pwede by admin na yan, 10 million lang. Eh, sabi nila, pwede na makonflict. Yung two lane lang, yan ang hiningi ko lang sa kanya.
12: Kahit yung tanto, siya pinagpahayag man ni Secretary Dizon na igwapang bubugtakan niya ng pundo sa 2027 budget ang sinambitang tulay para mahaman ang saro pang tulay na tulay para maagihan kan mga residentes duman sa probinsya kan Albay.
16: So ito, kinumit namin kay Gov, in the next 2 to 3 months, tatapusin namin. So hopefully by July, tapos na to. Pero dalawa kasing bridge to eh. Magkatabi. Two lanes. So, unahin na muna namin itong una kasi kukonkretuhin na lang yan. Pero bago yun, papacheck muna natin yung integrity ng structure para siguraduhin na safe. Pero siguro within 3 months.
13: Mientras tanto, sa taho kan subot, haloy nang natapos na bidding asin pagkaka-award kan Department of Transportation sa kontratistang taga Mindanao para sa construction kan Phase 1 Kanaga Pili Airport Reorientation Project. Harus day pasubot ini nakakapuon sa patrabaho kan o ang sinambit ng proyekto huli sa paliog na preso kan dumping materials digdi sa Camarines Sur. Ini ang liwat ipigbuyagyag ka na kaaging Biyernes ni Congressman Nelson Ligacion. Sa entrevista ka na sintado sa radyo, sinabi ni Ligacion na as of April 2026, nasa 1.63% pa sana o cleaning and grabbing pa sana an accomplishment kan kontratista. Dahil subot kaya makapuon ang sinambit ng kontraktor sa sunod na patrabaho ang pagdumping sa bubugtakan kan runway kana sambit ng aeropuerto uli sa subuot interong paliog na presyo kan quarry materials na aggregates na pangdumping. Sinabi pa ni Ligacion na base sa nakapalaman sa program of work kan sinambit ng proyekto na sa 380 pesos per cubic meter lang ang presyo kan na aggregates para sa 300,000 cubic meter na kaipuan na idumping sa lugar, alagad ang presyo ka nagpapabakal, halos doble da kan 380 pesos per cubic meter. Kuya si Ligacion.
17: And para duman sa cleaning and grabbing, nagpuo na po sinda, kaya lang, dai ka mauugma sa nangyayari. Taas of April, ang accomplishment is only 1.63%. Ang kasunod na kaya kayanjo, itong dumping kan mga quarry materials, initially item 108 ang apod po kayan. So, ang problema, si pag-source out ka itong pandumping duman, around 300,000 cubic meter ang kinakaipuhan, ang hapot. Sa'yin po yan, kukuanon. Primarily, within the province of Camarines Sur Tabi yan. O ngunyan, sa pagkakaintindi ko, based on records, si program of works po kayan para duman sa item na ito, nasa 380 per cubic meter.
13: Mientras tanto, ipigbulgar pa ni Ligacion na may option man kutaan kontratista na magbakal sa iba o sa luwas kan Camarines Sur sa kantidad na 200 o sobra sa 200 pesos alagad ang problema kung papaano ang pag-deliver kan nasambit ng dumping materials. Uya pa si Ligacion.
17: May pwedeng mapagkuanan. 240 pesos per cubic meter, igwang 280 pesos per cubic meter. Taara mo, nag-canvas na po si kontraktor. Ang problema po ninda, si pag-deliver kayan, dyan po sa mismong lugar. Dadakupon po sinda, kan sagip kalikasan, maprangka po akong mataram. Dadakupon po sinda, pag mayo pong go signal hali sa Kapitolyo. Siyempre mayong permit. As in, pag mayong permit para duman sa materials na ito, dadakupon po yan. Pati po si dump truck, si delivery truck, dadakupon po yan. Kakasuhan po si driver, kakasuhan po si isa'y man na responsable sa siring nagibo. As in, ang daipagtao po nin permit kan Kapitolyo, lalong mapahaloy po kan implementasyon kan proyekto. Mabalik na naman kita sa dating Orolay.
13: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligacion.
12: Ugma ang mga tagnaga sa mga nagdayo sa naga sa ginibong okasyon kung sain igwang concert si Vice Ganda asin man ang River Maya. Sa sinambitang okasyon, pinagsamantala ni Vice Ganda na magngayo-ngayo kay Mayor Lenny Robredo na magbago ang isip kay ni. Magkaiguan ng puso, bako lang mga tagat sa mga taganaga, kundi pati naman sa enterong Pilipinas, na magkandidato manggaray bilang presidente kang Pilipinas. Bagi rumduman na inot na nagpahayag si Lenny Robredo na hamanan sa indesisyon na sa naga na lang siya makandidato liwat sa 2028 asin mayo na siyang planong magkandidato pang presidente kang Pilipinas alagad sigon kay Vice

0: Dingin niyo po kami. Para niyo ng awa. Pero gusto naming maranasan yung luwag ng kalooban. Kasi ngayon nakikita ko yung mga ngiti ninyo. Tingnan niyo.
1: Sa iba pang mga bareta sa Ladrucal, nagpadrama ni Nayuda ang mga pagtaraid ng mga banuaan o munisipyo asin syudad kan Albay sa mga lugar na naapektaran sa pag-albruto o pagtupganin abu kan Bulkang Mayon kan Sabado. Ang Tabaco City, nagpadaranin mga MDRRMO personnel tanganing maglinig nin mga tinampo sa kamalig na enterong napatos nin asphalt. Kasudma, tulos managripak ni mga pagkakan ang gobyerno probinsyal kan Sorsogon para sa ikukondusir o ikakasang relief operation sa mga apektado sa pagsabog kan bulkan. Sa Facebook post kan Sorsogon Provincial Office, nasa 5,000 na mga food packs ani papadarang ayuda kan sinambit ng probinsya sa mga apektado. Piyantras tanto, tulos man nagbariwas nin kinahon na face mask na kubikul fertilis sa mga banwaan na apektado kan Aspol. Arug duman sa banwaan kan Kamalig, Gidubatan, Daraga asin Ligao City. Kinakarkulong na sa 10,000 na pinaso kan N95 face mask ang ipigpanaw kasudma sa mga residentes arog sa mga barangay o urog na sa mga barangay kan sinambit na mga banuaan asin mga nag-aaraging sasakyan. Sinabi ni Congressman John Chan kan Akubicol, importante ang face mask tanganing protehiran ang salud kan mga residentes na apektado laban sa epekto kan Aspol matapos magtupganin kadakuldakol o makapal na abo ang bulkan. Basiman sa pahayag kan Apsimo, nasa 52 na mga barangay sa Kamalig, Ligao, asinman Gidubatan ang interong apektado kan nasambit ng pagsabog. Uring bareta niya tungon yan, bareta sa kinabanin karawatan. Bareta sa sports, atun sa Indukan, NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, pagkatapos kan aros 44 taon, liwat nakalaog an o kaya man nagdanay ang Philadelphia Sixers laban sa defending champion na Boston Celtics sa sarong playoff series pagkatapos na pabakasyon ninda. Asin pabagsakon ang Celtics sa bakbakan sa score na 109-100 sa Game 7 kan Eastern Conference Quarterfinals. Pinanginutan ni Joel Embiid ang Sixers sa saiyang marairahay na performance sa paggamado din 34 puntos, 12 rebounds, usinman 6 assists, mientras nag-ambag man si Tyrese Maxey din 30 puntos, 11 rebounds, usin 7 assists. Ulidig din na iristro kan Sixers ang saro sa makasaysayang pinakadakulang playoff comeback ninda matapos makabawi gikan sa 3-1 deficit. Ika-14 ng team sa istorya kan NBA ang nakagibo kaini.

Yan ang mga barata tangon niya na Lunes sa pangangis ng pag-iriba sa News and Production Department, pati naman Technical Department. Sa pangangis ng mga parantabay, nakatutok sa YouTube, as in Facebook, Felix Villarta, James Binyas, Marilyn Mancera Nolasco, Cecil Larga Blag, as in Jinky Mindisabal, as in kadakol pang data na habol, takadakol po, oras na. Sa YouTube, salamat. Nakatutok 213. Sa Facebook, 157. And salamat man sa nakaantabay sa Sendang mga radyo, dyan sa Libon Albay and Family.

0: Pamilya sa Tukya and Entia family. Kami po ang sendong mga paramarita.
1: Ini po si RSA.
0: Man po si Ed Bandol, Diyos Mabulos po, kang sendong pag-antabay.
2: Sa endong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
4: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:35. An oras mga tugang, dara po ni Satuya kan S&J Hardware Plus. Asin man po, dara Satuya kang Atlantic Bakery, S&J Hardware Plus. Kompleto po sinda sa mga construction, hardware materials, mga electrical materials, mga plumbing materials, asin iba pa po, mga aggregates. Iguaman po sinda kayan mga tugang, pun sa mga semento, kabilya, asin iba pa. Tandaan po nindo, may finishing materials man sinda po sa mga tiles, ceiling panels, wall panels, SPC flooring, mga furnitures, arogan sala set, dining table, sopa, bed, headboard, asin man double deck. Storage and office equipment. Ang kagayunan po kani mga tugang, ta igwa pa sila ni mga water tank, mga tools, genset, asin iba pang kaipuhan po nindo mga tugang. Pwede na po magamit ng credit card, asin man debit card sa pagbayad, Philjips registered sinda. Maiwas po ang parking space, air condition ang tindahan, may elevator para sa second floor. Igwapo ni mga mabubuot na mga staff na ready pong mag-assist sa Indo. Kaya magbisita na po sa Lot 7 and 8, Concepcion, Pequeña, Naga City. Fronting Shell Station, harani po sa May Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, ang Atlantic Bakery nagsiselebrate kan sa indang ika-sisintang taon na anniversary. Huli po kayan, sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic mga tugang, iguana ka mo ning raffle ticket. May chance na ka mong manggana nin mga brand-nyong motorsiklo. Asin man po, may chance na ka mong manggana ng mga brand-nyong gadget.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
4: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa lulingkod, si Joe Sabal. Inutunta ko na po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
3: Asintado Weather Update.
4: Ang weather update, dara po ni sa tuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po kang LTO Pamplona para sa Marikas. Asin man na madalian na pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro para sa auto, motorsiklo, mga darakulang behikulo. Naga Star Prince, asin LTO Pamplona na po ang sa tuyang dumanan. Kompleto ang kompleto na po sinda dyan. One-stop shop na. Sa laog po, igwana ning insurance, demo na kinakaipuan pong magluwas, igwana po ning medical, igwana po ning emission testing, asin man inspection. Kaya digdi na kita sa LTO Pamplona, sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, igwana po sinda ning drive-thru para mas lalong madali.
3: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
4: Mga tugang, uyang na po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon sa paagi po ni Dan Triumphante. Aramon ta po ang magiging heat index tangunyan. Duman sa Albay na bantang nagtutuga ang Mayuncan Volcan. Dan, kumusta ka mo dyan sa Albay and kumusta ang magiging panahon ta ngunyan na Aldaw? Good morning.
5: Yes po, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, wala po tayo may monitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na makaka-apekto sa ating bansa. Easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang makaka-apekto sa ating bansa. Dito sa Bicol Region, generally good weather condition tayo maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Ang agwat ng heat index, possible na hanggang tayo ng 34 to 40 degrees Celsius. Ang harap ay tumipat ng 500 yung mga umaga at ito din po na siren ng nangyari. Philippines Thunder Storm 640. At yan lang dito, galing dito sa weather forecast na kabang Southern Luzon ako si Dan Triumphante, Marina.
4: Dan, ilan ba ang expected heat index natin ngayong araw?
5: Possible umabot tayo ng 34 to 40 degrees Celsius.
4: Okay. Wala bang chance na bumagsak ng ulan, lalong-lalo na dyan sa Albay, sa may porsyon ng Daraga, Kakamalig, Ginubatan at Ligao City na affected nitong pag-alboroto ng bulkan?
5: Mayroon pa rin pong mga chances na magkaroon tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po ngayong hapon to.
4: Mm-hmm. Opo. Maraming salamat, Dan Triumphante. Thank you, sir.
5: Salamat.
4: Ang masunod na mga bareta. Dara po ni sa tuya mga tugang kan GLE Driving Academy asiman kan Win-Win Hotel and Resort. Mga tugang, ngunya na aldaw, iyo po ang resumption kan sesyon kan Senado asiman kan Kongreso. Naka-focus ko niyan ang atensyon kan media as in kan publiko sa Kongreso o sa House of Representatives. Uli man ta inaasa na irerekomendar na tiyan sa plenary ang pagsakat kang impeachment o article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na papapusugo na atyan kan House Committee on Justice ang sendang report na magre-recommendar kang article of impeachment laban sa Vice President kan Pilipinas kang House Justice Committee. Asin inaasahan man ang pag-render na ning report ni Justice Committee Chairman Jerbil Luestro matapos kan giribon nindang pag-iimbestiga sa subot mga ebidensya na kunsain nakakuadaan ning inapod na probable cause para man sa mga aligasyon laban sa Vice President. Kabali sa mga isyong ini, iyo ang salang paggamit na kang 612.5 million pesos na confidential fund. Pinagdududahan na mga pinagdoktor na mga resibo asin man pirma, asin man ang findings kang NBI asin man PSA manunod sa irregularidad sa mga dokumento asin man mga resipyente kini. Ipig report man kang COA ang aabuton sa 73 million disallowance mantang sinabi man kang AMLAC na igwasi daning na discovering 6.7 billion na kadudadudang transaksyon sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte asin man kang sa iyang mister. Kabali pa digdi ang inapod na kill threat laban sa mga haralangkaw na pisan kang gobyerno, lalong-lalo na kay Presidente BBM. Pinalayog tulos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dison duman sa Albay. Tanganing hilingon ang sitwasyon duman sa Albay asin kung paano makakatabang ang national government para man sa epekto kan na pagtuga kan Bulkan Mayon. Si Dison nakipaghilingan tulos kay Gobernur Noel Rosal kang Albay tanganing determinaran ang pwedeng maitabang ka na gobyerno. Mabilis tulos na nagpahiro ni mga tauhan ang regional office kan DPWH para man sa clearing operation tanganing daida ang magtaragas ang mga binugang abo na garoon na mga semento kataragas pag ini nahaloy ng dai na wawaswas. Mismong si Dison nagduman sa ginubatan asin sa kamalig. Kaibahan si Governor Noel Rosal ang mga taga-OCD asin iba pa tanganing personal na inspeksyonon ang ginigibong clearing operation. Dapat datulos matanggal ang mga ini sa mga drainage tapag ini nagtaragas ini ang subot mapiot, mapapiot kan mga drainage kan mga tinampo. Mientras tanto, sa iba pa mga barata, 25 mga scholars gikan sa Barangay Cagnipa Presentasyon Camarines Sur sa Irarom kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nagtapos o nagkaigwanan ng graduation ceremony kang Abril 27. Ginibo ang seremonya sa basketball court kan Barangay Nakunsain, pinagbisto ang mga nagtapos sa Computer System Servicing in Situ program sa Irarom kan Camarines Sur International School o CSIS Incorporated. Sigon kay Senador Christopher Bunggo, importante ang technical vocational training tanganing makakuha ng trabaho asin man pangkabuhayan ang mga dawa na sa hararayong mga lugar kan Pilipinas na gustong magkaigwan ng tultol na trabaho. Ininggar niya ang mga graduate na ipagpadagos ang mga pangarap asin gamiton ang sedang nanoodan. Ilang party kan aktibidad ang pag-resibi ng mga scholars sa food packs, school supplies sa sinibapang tabang na kunsay nagkaigwa pamandaan ng raffle na kunsay nakaresibi ang mga inining mga sapatos, mobile phone. Sinabi ni Senador Christopher Bunggo na ini ang kabali sa mga prioridad na pinagigibo niya na tabangan ang mga nasa hararayong lugar na magkaigwa ng inapod na skills training sa pagipo kan TESDA asin na makakuan ng tultul na trabaho para maiangat ang sa indang pamilya, sigun pa kay Senador Bunggo. Ang Barangay Cagnipa duman sa Banuan kan presentasyon kabali sa mga ipigpairarom kang Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa tabang man kan Senador. Ang mga baretang sendong na inanyog, darapo yan sa tuyak kan GLE Driving Academy. Gusto ta na pong makanood magmaneho ng tultol, mag-agi po sa inaapod na theoretical course, practical course, hindi na kita mag-enroll sa GLE Driving Academy. May mga matitibay po silang mga driving instructor na tutukduan kita kan tamang pagmamaneho, tutukduan kita kan defensive driving, tutukduan kita kan mga disiplina para iwas disgrasya sa pagmamaneho ng mga bihikulo sa tinampo. Enroll na GLE Driving Academy, ang seda pong main branch na sa may LTO Pamplona, asin digdi sa Naga City, sa tungod po kang Kusina Conchita, kalabaan po kang Pangaliban Drive, Naga City. Daramanin ni sa toya kang Win-Win Hotel and Resort, pinakadakulang resort sa Kamsur, na igwaning dakulaon na swimming pool, may halangkawa na slide, may mga rooms para sa mga gustong mag-overnight, may hiwaso na lugar de po pikete, kumpleto sa mga amenities. Igwa po ning function room na kayang mag-host ning mga indoor activities, arogan mga kasalan, bunyagan, mga seminars, asin dakula pang pagtitiripon. Mahiwas po ang parking area, da ikaw mamong problema. Yaon po ini dyan sa laog kang compound, kang LTO Pamplona, Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. Aratyan, ang tabayanan po ang satuyang prarangkahan.
3: Radyo Guam.

0: From its humble beginning in 1997, KRTA Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRTA Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRTA Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRTA Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRTA Balon Tours, 96@yahoo.com.
1: Chara na!
2: Kung mayanin doon mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area. Namita ng sendang special na signature Tian-Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties, or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar. Service.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
8: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na po ang 6:51. Alas 6:51 po ni na pag-aaga. An oras na ni, dara po sa tuya, kan Bicol Access Health Syndrome, asin ang programang prarangkahan, daraman po sa tuya, giraray kan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Malabo na ba ang ating paningin na para bang may hamog o alapaap sa mata? Madili ka bang masilaw, lalong-lalo na po sa gabi? Posibleng katarata na yan. Tunay na maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin, pag mata ang pinag-usapan, dapat hindi natin tinitibid. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta. Gamit po ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata, sinisiguro namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center, ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nandito po ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Marisa Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number 0968-855-2457 para po sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, dekalidad na gabutan ang dapat piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center para po sa ating mga mata. Bicol Access Health Syndrome, your best access to your healthcare.
1: balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lilingkod si Joe Asabal. Ini ang prarangkahan, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Kanakaaging simana, sa interview tapo kay Congressman Nelson Legacion, pig-confirm kani na base po sa report kan DOTR, ang accomplishment report kan sa tuya pong Naga Airport Rehabilitation Project, mga tugang, 1.63% pasana. Iyan, after a month na nai-award na po kang DOTR sa kontratistang taga Mindanao. Demi lang po na araman si pangaran kang kontraktor, taga Mindanao po ang inawardan kang DOTR kang kontrata para po sa Naga Rehabilitation Project na kunsain ang iinuton po pakiulay ni Congressman Legacion, inuton na gibuhon ang runway sa pagpapadakula asin pagpapalaba. Ipahuri na ang building, ta hindi pong lumang building pwede pa man ining magamit. At least makaland lang muna ang mga darakulang eroplano. O araw ko niya na nagtutuga ang bulkan duman sa Mayon, sa Albay. So ininikota na si chance na si mga di makakaland ta kung nag-iiwas po duman sa Daraga International Airport, hindi nakota sa tuya sa Camarines Sur. Kaya lang mamundong bareta. Ta sigun kay Congressman Legacion sa report kan DOTR, 1.63% pasana sa laog na po ning perambulan poon kan may award sa kan DOTR sa kontraktor na taga Mindanao ang kontrata para po sa rehabilitasyon kang Naga Airport sa Pili. Ano ang magabat na rason? Ang sinasabi po kang congressman, sigun sa kontraktor, mahalon ang aggregates asin inipong daga na pandamping dyan po sa Naga Airport. Paliog ang presyo. Aram po nindo kung gurano ang presyo, 600 pesos. Igwapadaad dyan ning hinahagad na patong na pirang porsyento ang sarong politiko. Ngunyan, ang ginibo po kang kontraktor, sigon kay Congressman Nelson Legacion, nag-outsource si kontratista. Naghanap ning medyo barabara to, nakakuapo sa luwas kan probinsya, kantidad sa napong 240 to 280 pesos ang bakal kang per cubic, kang pang airfill sa gigibuhon pong runway. Alagad ang problema, dahil po nakakakuaning permit o kaypuhan po na mag-agi sa probinsya. And ang makamurumundo, sigon kay Congressman Legacion, ang problema kang kontraktor kung paano niya ilulusot o paano po maagi sa Camarines Sur itong mga truck na ma-deliver kang daga dyan sa may Pili na allegedly babagaton kang task force sa GIP Kalikasan, takaypuhan niyang kumuaning permiso sa Kapitolyo Provincial. As of this time, dito pa po aram kung na-resolve na ining problemang ini. So sa ngunyan, pending ang paghakot. Ang sinasabi po sa kontrata kan DOTR, ang aggregate, so inipong pangtambak na daga, babakalon lang kang kontraktor sa kantidad pong 300 to 380. Eh nakakuha po si kontraktor ning medyo barabara to, 240 to 80. Tadigdi po sa Camarines Sur ang earth pang earthfield 600. Pwera pa yan kang patong da kan sarong politiko. Kung pira po ang sa iyang tongpats, eh well, data na po yan aram. O iyo po yan ang sinabi, iyan ang impormasyon na ipinaabot kay Congressman Nelson Legacion. Kaya dai kita mag-asa na ang Naga Airport Rehabilitation Project. Ini po matatapos within this 2 and more years. Hanggat ini pong problema sa pang-earth field na ini ma-address. Kaya baga pigsasabi ta po, kay puha na digding makiaram ang national government, kung pwede ko ta mandahan ni Presidente Marcos si DILG Secretary Junvic Rimulya and mandahan po ni Presidente Marcos ang DOTR na suguon ang probinsya tawan ning special permit ining mga truck na mahakot ning mga pang-earthfield tamas barato sa luwas kan probinsya ang pang-earthfield kaysa sa pagbakal digdi sa satuyang probinsya. Ngunyan ang hapot, sisay ngunyan ang nag-uulang. Dapat kuta na ngani ang provincial government magpaluwas ning official statement na dai ninda uulangon ang anuman na paghakot kan kontraktor para sa pang-dumping. And magigibo lang po ini ni Gobernador El Rey Villaforte if he is true sa saiyang sinasabi na gusto niyang matapos outright ang Naga Airport Rehabilitation Project. Dapat mag-issue siya ng public statement na ino-authorize niya ang kontraktor na maghanap ng mas baratong pang-earthfield. Kung tutuusun ko ta na ngani, di naman kinakaipuhan ko ta na kang kontraktor na maghanap sa iba, taigwa kita igdi sa probinsya. Alagad, kung 600 ang pang-earthfield ang bakal, sobra ini duman sa presyo na ini-award kan DOTR sa kontraktor. Isi kontraktor, ang sinasabi kan DOTR is bakalon lang ang budget lang para sa pang-earthfield is 300 to 380. Kung 600 mo babakalon, di malulugi na si kontraktor. So kaya si kontraktor ngunyan nagpundo sa pagtrabaho. And ang makamuramundo, ang report kan DOTR, mga tugang, nasa 1.63% pa sana ang accomplishment niya sa laog na po ning pirambulan kuon kang nai-award. Tahanggat mo niyan, tenga ang patrabaho kang taga Mindanao na kontraktor. Inipuda ang kontraktor na inipira ng airport ang sa iyang nagibo nationwide. Garudigdi lang po siya masasakitan sa probinsya kan Kamsur. Sana ang provincial government maging totoo sa indang sinasabi na dai ninda inuulang ang Naga Airport Rehabilitation Project. Dapat ngani pababaon paninda kung pwede ngani ang probinsya kang Kamarinisur, iyon na mismo ang magsabi sa kontraktor. Digdi na kamo bumakal, mas barato para mapadali na ang runway ng Naga Airport Rehabilitation Project. Without this, talaga pong dahil kita mag-asa na sa terminong ini, matatapos ang Naga Airport Rehabilitation Project. Hanggat mayo ning mas poderosong tao sa Malacanang ang mag-order na dai pagpasakitan ng kontraktor, dai kita makakaasa na ining kontraktor matatapos niya iniyo pong Naga Airport Rehabilitation Project. Biro-biroon mo ang pag-airfield sa Kamsur is 600. Pagkatapos, hindi pa, may politiko pa da ang mga naghahagad ning patong para sa kada truck o kada kubiko. Kung gurano ang hinahagad, iyan po ang day na manasabi ni Congressman Nelson Legacion. Ngunyan, ano ang reaksyon kanikang Kapitolyo? Kay pohan mag-issue sinda ng official statement na i-deny ninda na inuulang ninda ang paghaman kang Naga Airport Rehabilitation Project sa paagi kan mahalon na pang-airfield. Takun mahal talaga ang pang-airfield digdi sa probinsya. Tugutan ninda ang kontraktor na maghanap ning mas burubarato. Tangani pong makatipid asin maglabo-labo na ang construction kang Naga Airport Rehabilitation Project. Without any statement, pirmi na po ang pagduda kang publiko na tinutuyo ini. Taano? Dito naman kay po ang sabihon. Ano ang purpose? Simple lang. Maging party sinda kaning dakulang project. Bako para sa interest kan mga tao, kang mga taga-probinsya, kundi personal and political interest.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Road friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalio na swabe lang sa manibela, asin dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente asin pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.

0: Paulinament is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 7:09 na po ng pag-aaga. An oras, dara po yan sa tuya kan Bimega Feeds.
3: New Bimeg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang Bimeg Feeds para po sa pagpapadakula kan sa toyang atama na origa siman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri, mag-poultry, dapat naka-Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Barreta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang saydong para barita. Si Diyos Abal, ini ang Asintado Barreta alas 7.
1: Asintado! Asintado Barreta alas 7!
0: Ngunyan pong Mayo 4, taon na 2026, aldaw na Lunes. Sa headlines kan mga barreta.
1: Asintado! Asintado! Headlines!
0: 26 anyos na lalaking nan-rape o nang mulis siya daa. Asin man nag-probar ni abduct ang 13 anyos na daragitan na nabisto niya sa Facebook. Sasampahan mo niya ng kaso kan mga otoridad sa nangyari pang ralamadang kan Sabado.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Tolo na naman na persona sa naga dakob sa magkakasuway na bypass operation. 91,000 nakatao apektado kang pagtuga kan bulkan, mga panamnon asiman na mga atama na hayop kabali sa mga nadanyaran sa pagtuga po duman sa Albay kan mayon. Army as in NPA nagkabakbakan duman sa Barangay Apali, Ragay. May sarong NPA na reported na binawayan ng buhay.
1: Asintado, asintado.
0: Regional most wanted person sa Bicol na may kasong statutory rape, dakop. Secretary Vince Dison. Yaon ngunyan sa Albay, tanganing panginutan ang pagtaon ng tabang ka national government sa mga biktima kan pagtuga kan bulkan. First isarog international hot air balloon. Successful. Mayor Lene Robredo. Ngirit sa naan simbag sa ginibong pagkukumbinsi ni Vice Ganda na baguhon ang sayang desisyon na dai na magkandidatong presidente. Congressman na Nelson Legacion, dadarahon na duman sa National Office ang pagkakatenga kan Naga Airport Rehabilitation Project, huli kan abang mahal kang aggregate sa Kamsur.
1: Asintado, asintado.
0: Sa sports, NBTC. Matubang po sa press conference, tanganing iladlad ang sa indang magiging dakulaw na aktibidad sa probinsa kan Camarinesur, ngunya na Mayo.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Samantalang mga resulta kan kawat sa NBA sa nagpapalagos na playoffs.
1: Asintado, asintado.
0: Yan ang headlines kan mga barata. Dara po yan sa tuya mga tugang kang S&J Hardware Plus. Kompleto na po poon sa mga construction materials, hardware materials, electrical materials, plumbing materials, mga tools, genset, available man po. Mga tiles, mga furnitures, mga manibay pa pang klaseng gamit, arog kang water tank. Available na po yan. May waso ng parking space. Pwede na pong magagamit ng debit card saka credit card sa payment. PhilJibs registered na, kaya pwede na mag-transact ang mga iba-ibang mga opisina.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Daraman po sa tuya kan Atlantic Bakery. Nasa 60 taon na pong taon na nagsiselebrar kan sa indang anniversary.
1: Asintado, asintado, barreta alas 7.
0: Ang enot na arangkada kan mga barreta, mga tugang, dara po sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga barreta, inutunta po ang mga barreta sa lado lokal. Ngunya na aldaw, isasampakan mga otoridad ang kaso laban sa sarong 26 anyos na lalaki na pinagsasabing iyo ang nagmulis siya asin man nagprobar na i-abduct ang 13 anyos na dadargitan na nabisto niya sa paagi ning Facebook. Pagkatapos na magka-chat ang duwa asin man mag-eyeball dyan sa... Barangay Tinago o M. Castro sa Barangay Tinago, Naga City, alas 2.30 ng hapon. Sa investigasyon kan Philippine National Police. Inot nang nag-contact sa senda ang 13 anyos na daragita na siya da biktima ning pang-rape. Kung kaya ikinasa kan mga otoridad ang sarong entrapment operation. Partikular kan Police Station 2 sa pangingilot ni Police Major Ray Alvarez. Asin na duman na subuot na pinaggibo ang pag-entrap sa suspect na 26 anyos na taga duman sa Samar. Sa tao kang operasyon sa entrapment, nagprobar na dumulag ang suspect lunad kan puting Toyota Cross na SUV alagad nagkaigwaning ralamagan. Enot na nagkaigwaning ralamagan po dyan sa may M. Castro. Pag-abot dyan sa may tungod kang Gaisano, nagkaigwapa ning pagpapaputok ning badil ang mga pulis. Tagusto nindang makorner ang suspect pero dawa nga ni Siring. Nagpadagos pa ini sa pagdulag. Sagkod na lamagun kan mga pulis hanggang makorner ini duman sa may boundary kan Palestina asing kadlan kang badilon kan mga pulis ang goma ka ini. Dahil man kaya maputukan kan mga pulis ang sasakyan, inulita kaibahan kani ang 13 anyos na sa iyang pinag-abdak. Kang makorner na duman, inulita kurupos na ang naguma. Duman na ini nag-surrender, nagtabang man po ang PNP. Tanganing makorner ang nasa bitnang persona. Digdi na na-rescue ang biktimang 13 anyos. Asin man ang pigbistong si Jumel Kyle Divino, 26 anyos, residente kan San Julian, Eastern Samar. Sa entrevista ni Melvin Machado ki Jumel, pigaprobara niya ining haputon kung ano ang nangyari. Uya po si naging entrevista ni Melvin Machado sa suspect na si Jumel.
2: Jumel, kung magsalita, anong nangyari kanina?
3: Hindi ko nga alam, nagpaputok.
2: Tapos?
3: Nablot na yung gulong.
2: Ba't kasi tumakbo ka?
3: Siyempre, nakakaano yun eh. Nakakagulat din eh. Papaputok.
2: Nagulat ka?
3: Hmm.
2: Yung pumutok pa, mga naka-uniform, hindi?
3: Hindi ko po nakita.
2: Nakita?
3: Ayaw na kami.
2: Ilang araw ka na sa Naga? Ilang araw ka na rito? Tagal na? Ilang araw?
3: Tagal na po.
2: May kita? Anong trabaho mo? Pero tama, taga-Eastern Summer ka? Yung kasama mong babae, ano ba yun?
3: Girlfriend po.
2: Girlfriend ba yun? Ilang taon na kayo magkakilala?
3: Hindi po mag... month siguro.
2: Months pa lang?
3: Simula ng August.
2: Simula August. Saan kayo nakakilala?
3: Facebook lang po.
2: Facebook
3: online lang?
2: Online lang. Tapos kagabi magkasama kayo?
3: Hindi po.
2: Ano bang masakit sa'yo? Pero pag ano?
3: Tuhod ko lang po.
2: Tuhod lang?
3: Tsaka ulo.
2: Baka may gusto mo ano? Yung ano mo? Pamilya mo?
3: Huwag na po.
2: Ha?
3: Huwag na po.
2: Huwag na? Pero alam na nila yon ngayon, hindi pa.
0: Iyan po sa exclusive interview ni Melvin Machado sa suspect na si Jumel Divino na napindan ka, na corner kan mga otoridad diyan po sa may boundary kan Palestina asin man kadlan pagkatapos na mag running flat inikan sa iyang Toyota Cross. Kunya na daw ipapail na po kan na PNP ang kaso laban sa suspect. Ang biktima, 13 anyos na minor de edad na allegedly nag-aligar na siya pig rape kan suspect. Nobentay uno mil ang apektado kang asphalt o pagbuga ning abo kang Bulkan Mayon sa pirang mga banuan kan Albay. Kabali sa mga apektado iyan mga pananoma sinman ang mga atama na hayop na kunsain may mga nagkagaralan na baka, damulag, paging mga ido, manok. Maabot sa 41 barangay ang nagsapo ning mahibog na abo na nagdulot ning zero visibility sa mga pangenot na highway o agihan. Nagkaaberya sa trapiko ang ibang mga barangay. Huli man talagang daikinaya na mahali kang tubig ang nagtahob na mga mahibog na abo. Nagdeploy na ning mga fire truck sa mga lugar para sa clearing operation. Mientras tanto, ang Office of the Civil Defense nagtaon na po ning fuel assistance tanganing maparekas ang paglinig kan mga tinampo. Ang mga bumbero kang Bureau of Fire ang nagturuang-tuwang tanganing sumpiton ang abo na natipon sa mga tinampo tanganing daini magkausta ning pagka-aksidente. Nag-aabot sa 91,225 individual o nasa 26.654 pamilya ang apektado sa mga barangay kan Daraga, Kamalig, Ginubatan, Asinman sa Ligao City. Mientras tanto, sa iba pa mga nagbabagang mga bareta, mga tugang, mga bareta pagraray sa lado lokal. Tulong mga persona sa Naga ang dakop sa magkakasuway na bypass operation. Alas 5.52 ng hapon, kan Sabado, dyan sa Zone 1, Niebres Residence, Barangay Mabulo, kan magkondusir po ning bypass operation na ng mga operatiba nagresulta sa pagkakadakop kan duwang suspect na si alias Raul, 40 anyos, alias Richard, 40 anyos si man na salesman, parehong residente kan Mabulo. Alagad nakadulag ang sarong persona na pinagbistong alias Manuel, residente kan lugar. Durante sa operasyon na confiscate, digdi ang apat na mga transparent plastic sachet na may laog pinagtutubo din Cebu. Mientras tanto, sinundan ini alas 7.27 maning banggi kan Sabado sa Zona 3 Parmela Village sa kararayan kan madakupman sa drug bypass operation ang suspect na sarong therapist na si alias Ben o na si Ben alias Baluga, 28 anyos residente sa lugar. Na-confiscate kan mga pulis ang apat na transparent plastic sachet na may laog din pinagtutubo din Shabu. 6,800 pesos ang kandidad kang na-confiscate na Shabu sa personang ini. Nadakop na po kan mga otoridad ang pinagtutugdong most wanted person sa Bicol na may kasong statutory rape duman sa Banuan kan Del Gallego. Mayo po ning pig-recommend na piyansa sa suspect. Alas 5.20 ning hapon kan Sabado sa Barangay Pasay sa Del Gallego, Camarinesur kang iniiserbi ang warrant of arrest sa suspect na si alias Targa, 19 years old. Ang suspect may hinahampang na pirangkaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 36 pesos si man statutory rape na mayong pigrekomendar na bilang korte. Dinaman pigdetali kan mga otoridad ang pangyayari huli tamaselan ang istorya. Nagkasagupa ang Army Asiman NPA duman sa Barangay Apale sa Banuaan Pukan Ragay, Camarinesur. Asin nagkasagupa man ang mga NPA duman sa probinsya kang Albay. Sa Barangay Apale sa Ragay, enot nagkasagupa ini mga bandang alauna, sagkod na magsagupa ang mga ini mga bandang alas 4. Si mga nagdurulag na mga NPA sa enot na bakbakan kan may sa Barangay Apale, kan mga tauhan kang 81st Infantry Battalion na kasagupa ninda ang apat na mga o ang abuton sa kulang-kulang 10 NPA. Nagpurulasan ini pagkatapos kan 10 minutong barakbagan. Nag-hot pursuit operation ang mga army. Bandang alas 4 liwat na nagka-inkwentro ang dua. Tulos sa mga NPA ni nagdurlag ang naka-inkwentro. Giraray kan mga tawhan kan 81st Battalion kaya nagkabarakbakan na naman ang mga ini. Mayo man na i-report na nagadan o nalugadan sa mga soldados kan gobyerno. Duman sa Albay, nagkabakbakan man ang mga NPA, asin man ang mga tropa kang gobyerno, asin digdi may binawian ning buhay. Pinagtarabang-tabangan pong si Buhon kan mga tawhan kan Bureau of Fire Protection ang nagbungkaras na grass fire sa Zona 7, Barangay San Vicente, Pamplona, matanga kan nakaaging banggi. Kabali ang mga residentes na mga nagtabang sa Bureau of Fire tanganing mapundo ang kalayo sa di pa maaraman na direksyon kung ano ang pinagpunan gani. Pinag-iingat kan na Bureau of Fire ang mga tao na di mas tamag para ruluon tayo

0: suminalpok sa sarumpulang SUV. Hali po sa tinambak ang rider ni motorsiklo kang inib sumalpok sa poste kang kuryente bago nagbalda pasiring sa may gilid na parte kang sarumpulang SUV. Nakainom ning arak ang rider. Bari ang bitis kaini, pati ang sa iyang tuong kamot. Naghuhuro-huro kan maabutan pa kang asintado sa radyo asin na mamarong po nin arak. An mga baratang sa indong nahin na nyug, mga tugang darapo ini sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo mga tugang, kitang mga Pilipino, ugali tapong magkape aga-aga. Mag-Best Cafe na po kita. Saro po ining sugar-free herbal coffee na gipo po sa anom na mga pananom. Arokan kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman, stevia ang ginagamit. Ang mga ingredient po kani proven na nagtatabang para po sa kondisyon kan sa tuya pong mga hawak. Para sa tuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, siman, high cholesterol. Mga tugang tandaan ta po, igwapo ini ning guyabano na igwapo ning cancer fighting enzyme asiman vitamin C. Approved po ini kang FDA awarded best organic herbal coffee kan taon 2019 as Golden Globe Awards. Kaya kun makape, siguraduhon ta itong FDA approved asin man na best organic or herbal coffee. Oras, mga tugang, 7:29, ang oras na yan, Daras Toya Can Upper Pharmacy. Kung naghahanap po kita ng barato, asin man maasahan na pang monitor kansa toya pong mga sugar, kansa toya blood glucose, hindi na po kita mga tugang sa Napper Pharmacy. Available po sa inda ang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nag-measure kan sa ito yung blood sugar. Dapat permitang daradara. Aro ko niyan, tagrabe ang mga piyestahan, grabe ang karakanan, baka mag-jack up ang sendong sugar. I-monitor ta po yan mga tugang sa paagi kang glucometer. May 25 pieces testing strips and 25 pieces Lancet na pong libre. Kaya mga tugang, hindi na po kita sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches kani, dyan po sa tubangan kan bagong entrance sa kaisigit kan BMC. At tubangan po kan Super Metro Gaysano sa Pangaliban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Mabelta po ang mga bareta at tiyan, ang tabayanan. First Isarog International Hot Air Balloon, very successful. Lalong-lalo na po ang Tinaong Music Festival. Asin man Mayor Lenny Robredo. Ngirit ang simbag sa pagkumbinsi sa saiya ni Vice Ganda. At yan, yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi ka ini, magiging panatag ang satuyang pagmamaneho as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gom, brownout na naman sa weekend. Sa into mo rin magpalipot-lipot.
1: Dahil paradit, Gom. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
0: Ha? Sa'yin man.
1: Ako nang bahala, Gom. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan tapos si Junior.
0: Sa'yin ba yan, Gom?
1: Sa papatantan, aparte, Gom.
0: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gom. Sa papatantan.
2: Papatantan, aparte. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Kaka-art, kaka-art.
2: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
1: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
2: Tiwala sa 4 superfoods?
1: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
5: Kasabay po kan pagidad asiman pagurang an pagluya kan sa toyapong hawak. Madali po, madali pa kitang magkahilang gibukan saltong lifestyle, stress, pati ang pati na mga mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi, mabago na. Prevention is better than cure. At amanon tapuan sa toyang hawak, dahil pagsayangon ang panahon, puna na ang pag-inom ning Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, hulita kamo po ang sandigan kan sa indong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang helang, ninulita ika ang sa indang sandigan kan sa imong pamilya. Available maski sa imbutika, Mercury, asiman South Star Drug sa bilog na Pilipinas. Oras ngunyan, mga tugang. 7:41 na po ni pag-aaga. Dara po yan sa Tuya Country and Bakery. Ang nagigibo po kan masiram, madagom na siupaw sa bilog na Pilipinas. Toasted, toasted and iba pang klaseng ano yan. Pati po steam siupaw. Gusto ninyo makanamit ng masiram na siupaw na toasted. Saka steam siupaw sa 3N Bakery lang yan, mga tugang. Barato na, masiram pa. Ang 3N Bakery, lakop na po yan sa bilog na Bicol Region, maging sa bilog na Pilipinas, digdi sa Naga City. Duwang bagong bukas kang 3N Bakery ang masusumpungan ta. Diyan po sa may tungod kang Uni Oil, asin po digdi sa may Mabulo, sa may Mabulo Elementary School. Barato po ang mga pigbebenta nindang tray-tray na sugo. Kaya kung mabakal ka muning sugo, mas barato, bago, 3N Bakery na. Sarong makulor, asin man historic na selebrasyon ang nangyari sa siyudad kang Naga, huli man sa Tulong Aldaw na Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival na kung sa'yin naglulupad ang mga hot air balloon. Primero sa probinsya kang Camarines Sur asin man sa Naga City. Gikan po ini sa 12 nga mga nasyon na nagtaoning kulay na tanawon sa aere kang siyudad kang Naga. Sigun sa mga organizer, ang nasabit ng festival nagatod ning visual spectacle na kunsain na mahihiling po digdi ang pagdumog kandakol ng mga nagenyo asin man gikan pa sa mga hararayong lugar. Puon aga hanggang banggi, tampok ang iba-ibang mga aktibidad, kabali po ang mga pagkakan, musika, asin man ang pagdagsa kan mga pamilya, asin man mga turista. Nadagdagan pa ini kan ng mga bistadong mga performer, arok ang sikat na si Vice Ganda, asin man ang River Maya na pinagdara ni Mayor Lenny Robredo sa Naga City para man sa tampok na launching kang tourism brand kang Naga City. Mientras tanto, sinabi man kan organizer na quick event asimana ni Bong Rodriguez na maugmahon na mahiling ang taho na nag-enjoy sa primerong first international Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival kasubanggi sa Huring Banggi. dinagsa pakantaho ang music festival na pinag-ibo niyan sa Metro Naga Sports Complex. Mientras tanto, ngirit ang simbagsana ni Mayor Lene Robredo sa luhay-luhay na pakiulay ni Baysa Ganda kan inimag perform digdi sa siyudad Ganaga. Matatandaan na habang yaw sa stage, sinabi ni Vice Ganda sa Mayor kang Naga City na sana magbago o dangugon kani ang sa indang kagada na magbago pa ang sayang desisyon sa pagkandidato. Sabay kurahaw na Lenny, asin pigbabandera ang letter L na hand sign. Tanganing kumbinsiron ang Mayor Kanaga na magbago ng desisyon asin kumandidato sa 2028 election. Uya po si Porsyon kang ginibong pagkumbinsi ni Vice Ganda kay Robredo.
6: Ano mang mangyari, pupuntahan at pupuntahan ko kayo. Kasi akong naririto, lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan niyo. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future, not just for our families, but for the entire Philippines. Tama!
5: Mientras tanto, dadarahon ni Congressman Nelson Legacion duman sa Kongreso ang padagos na pagkakapinjente ngunyan kang rehabilitasyon Kanaga Airport sa Banuan Pukan Pili, huli sana sa isyu kang mahalon na pagbakal ng aggregates kan kontratista. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, 600 ang gustong presyo sa nagmamawot na mag-supply ng aggregate sa sinman na earth pang-earthfield sa bubugtakan po kang runway kang Naga Airport Rehabilitation na project. Ang masaklapon pa, sigun kay Congressman Nelson Legacion na pinabantayan sa Task Force Kalikasan, sa GIP Kalikasan, ang mga tinampong aagihan kan mga truck na pwedeng aagihan kan mga madamping ning daga. Kaya dai makadeliver ning truck gikan sa luwas kan Camarines Sur na mas barato kaysa digdi sa probinsya. Sa probinsya, 600 ang presyo kan kada kubiko ning pang-earthfield na idadamping digdi po sa airport. Samantalang outside Naga City, base sa outsourcing na ginibukan kontraktor na taga Mindanao, 240 hanggang 280 lang ang bakal ninda. Ang DOTR, nagsasendang program of works, tinutugutan ng kontraktor na bumakal sagod sa 300 to 380 na pang-earthfield. Apera yan kan sinasabi pang tongpats daakan sarong politiko sa pagbakal ning pang-earthfield dyan sa Naga Airport. Kung kaya interong nag-aarakiak ang kontratista, tadain niya kakayahon malulugi siya kung sa pag-earthfield pa lang, pahirapan na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya sa report kan DOTR, nag-aabot pa lang sa 1.63% ang accomplishment kan kontraktor ta magsasambula na po ining nagpundo huli kang mahalon na pagbakal ning pang-earthfield sa runway kang Naga Airport. Sinabi ni Congressman Nelson Legacion na base sa report kan DOTR, iyuda ini ang sinasabi kan kontraktor na dilema niya sa pagpupuna kota na kan labulabong konstruksyon kan runway kang Naga Airport. Ninuli kani, pinagpundungo na kang kontraktor ang patrabaho sa good na dai nariresbilan ang problema sa pang-earthfield. Ngunya ng hapot, si Saipong personalidad sa probinsya ang nag-iipit sa pagbakal ng baratong pang-earthfield sa Naga Airport Rehabilitation Project. Si Saipo ining politikong sinasabi na naghagad ning porsyento sa kada metro kubiko na idideliver na pang Earthfield sa Naga Airport Rehabilitation Project. Sinabi ni Congressman Ligasyon na dadaraw niya ini sa nasyonal. Tada isa matugot na arog na sa nakani, pirming na pipending ang labulabong konstruksyon kang Naga Airport Rehabilitation Project.

Mga tugang sarapang baretang lokal. Anum na naman ang mga persona ang dinakupkan mga pulis sa sarong ilegal na tupadahan sa probinsya ng Camarines Sur. Nangyari ni po diban sa Banuan ni Boy alas 2 ting hapon Sabado sa Barangay Sagrada Boy kan magkonduser ning police operation laban po sa illegal cockpinting operation. Anum na mga persona ang nagkadarakop? Si alias Jess 38 anyos, alias Eddie 52 anyos, alias Edwin 53 anyos, alias Stephen 57 anyos, alias Christian 39 anyos, asiman alias Tito 44 anyos, gabos residente kan Buhi. Nakumpiskar kan mga pulis sa duwang tupadahan ang duwang gadan na pambulang na manok. Sarong buhay na manok na may sulot pang tari. Sangunyan ang anum na mga persona kay puan magpiansa.

Mga dugang at mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya kang Smart Save Solar, the solar that you can trust. Daraman po ini sa tuya mga dugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang inot na hotel sa Naga, na yaon po sa laog kang mall. Kaya kung kita po igwaning bisita, digdita na po sa Lotus Blue Hotel, sa laog kang Yeshano Mall, sa Roas Avenue o Diversion Road, Naga City. Daraman ini sa tuya mga tugang kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Naghahanap kita ng sangraan kan sa tuya pong mga gadget, motor, asin man na kotse. Sa panahon ng kagipitan, HJB Pawn Shop ang sa tuyang kapitan. Taano po, sinda, hababaon po ang interest rate. 8% lang po per month, pinakahalaba ang terms. 3 months plus may 15 days pang grace period. Asin halangkaw po sinda mag-appraise o mag-kilatis kan sa tuya pong mga gadget, motor, asing kotse. Pito ang sinda mga branches sa bilog na Camarines Sur. Nagbukas na po ang ikapito nindang branch sa Naga City. Diyan po sa Renacimiento Street, Tabiak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Haran nilang po sa may terminal kan jeep, mila organ sa likod kan BDO. Baretang Sports, Darastoy Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions.

Makatugang Barretang Sports. Nakatalaan pong ilan sarnak ang National Basketball Training Camp, ang launching kang regional original launching kang BBTC program digdi sa probinsya kan Kamarinisur asin man Saraga. Tampok po digdi ang Invitational Commercial League Saraga na papartisiparan kang walong mga teams asin target digdi kang BBTC. Ang mga sikat na mga eskwelahan Saraga, araw kang Ateneo Dinaga University, NCF Tigers, UNC o USI asin iba pa. Mga commercial teams, kabali po digdi ang outside teams, arog kang WB Sophia na konsain allowed na magkaigwaning import. Abangan po nindo ta magkakaigwaning press conference sa maabot na May 12 digdi sa Naga City na atindiran mismo kang regional commissioner o regional head kang NBTC sa Bicol na si Alan Augusto. Mientras tanto sa NBA, umabanti na ang Philadelphia 76ers sa Eastern Conference Semifinals pagkatapos na daugon kani ang Boston Celtics 109-100 sa sendang Game 7 para isara ang serye sa 4-3. Nadumina ni Joel Embiid ang kawat sa 34 puntos, 12 rebound. Nagtabang man si Tyrese Maxey na may 30 puntos, 11 rebound, asiman 7 assist. Makakampangan kan 76ers ang New York Knicks sa semi-final round. Samantalang exciting po ang bakbakan kang defending champion Oklahoma City Thunder asin man kan Los Angeles Lakers sa Western Semifinals. Ang baratang yan, dara po sa tuya kan

0: Mga tugang, magkakaigwa po ning brownout. Duwang oras na brownout ko niyan, 8 to 10 a.m. Alas 8 hanggang alas 10 ngunyan pong pagkaaga, mga tugang. Magkakaigwa kita ning brownout. Digdi sa area mi, kabali po kami sa brownout. Alas 8 ning aga. Mga tugang, ang mga baratang sendong na hinanyog, dara po ini sa tuya, mga tugang, kan mga minasunod na mga sponsors. Dara po sa tuya kan 3GX Solutions. Si mga mabarakal po ni mga gadget, mabakal po ni mga appliances, mabakal po ni mga pang sound system. Amplifier. Video okay. Rep TV. Mga gadget po, arugan cellphone, laptop, computer. Washing machine, kung asin iba pa, mga aircon. Yan, pwede na kamo magpakabit po ning solar aircon. Sa kantidad na 40 mil pesos, pwede na yan ihulugan sa pagi po kan 3GX Sulugan, Skyro o Home Credit. Gabos po ini, yaon dyan mga tugang sa 3GX Solution, available man sa inda ang mga generator, mga electrical and electronics product. Nasa Barangay Dinaga, harani lang sa May Plaza Rizal sa kalabaan po kang Elias Angel Street, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang James and Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sila sa gusto magbukas ng Micro Motors na tindahan. Matugdo si man ma-support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public sa Bicol Region. Dumanan po ang sendang main office sa Jameson, Tabuco. And syempre, dahil ang umalingaw mga tugang, ha, ang Nation Gas ang nagdi-deliver po ng LPG sa good alas 10 ng Bangi. Pag naubusan po kamo, naubusan kamo po alas 7, alas 8, alas 9, kontakan na nito si Kirk, 0961-42673, 0956-015-6800. Tanganing deliveran kamo kang Nation Gas, makuha po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Si mga naghahanap po ning water treatment, ang Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, nag-offer po ning water treatment para sa household, industrial, commercial, and hospital, reverse osmosis system para po sa dialysis. Nag-offer man po si Denning Repair and Rehab, Sewage Treatment Plant for Hospital and Commercial, Water Repealing Business Package, Laundry Business Package, all kinds of water filter, all kinds of water cleaning, elements high grade, premium or ordinary types of elements, and water refilling supplies. Magduma na po kita sa Dichao Building, Mayon Avenue, Tirago, Naga City. Hanapon talang po si Marie Arevalo Almanza, 0918-704-8257. Mga tugang, dyan na po tinatapos sa tuyang mga barata. Ngunyan pong May 4, 2026. Ako po ang sendong naging parabarita, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga. Antabayanan po ang pag-brownout sa pirang mga feeder kang Naga, ngunyan na Aga. Alas 8, abot po yan alas 10 ning hapon.
1: Sa inyong nahinanyong ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.